0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni muna agyon, pero ug mo imong kang mag-relax ka. Relax ko di ako, mabur halos di naman mapalong pre.
2: Unsang gipatay ko sa iya?
1: Ganado, ala sala patay. Pasalamat in taon si Marine mo pre.
3: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
4: Enjoy the music.
5: Joy FM.

Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tay mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo.
2: Mga higala, ang mga food supplement, dako ang matabang nga pugngan ang daghan mga balat. Latian. Dili kinisusama sa mga synthetic nga mga tambal nga dunay reaksyon. Diha dayon o pila lang ka minuto. Ang mga synthetic nga mga tambal kasagaran ginatumar alang sa espesipikong balatian. Ang herbal nga mga tambal dili lang usa ka balatian ang kaya niya pugngan. Busa aron na dili basta-basta maigo sa mga klase-klasing mga balatian, ihatag na sa lawas ang igong nutrients nga makuha sa mga pagkaon ug uban ni sa pagtumar sa mga food supplement. Ang usa sa maayong supplement nga makabatok og pugan ang daghan nga balatian mao ang Bilongga Gold mga higala herbal capsule, no. Pure turmeric ang sulod ni ini og ang luyang kaning luyang dilaw daghan nga gakalain-laing klase ang mga benepisyo ang madawat nimo tungod kay adunay antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer og anti-inflammatory properties. Pero abi ba ninyo kanang akong ginaingon permi nga kung naanaga namaga na mo sakit inyo mga lutahan, sakit inyo kalawasan, tumari na gyud na ninyo og Bilongga Gold. Kinahanglan ninyo Bilongga Gold. Maging specific na gyud mo, Bilongga Gold ang inyong gikinahanglan. Ginapakusog usab niini ang pangdepensa o immune system, no? Og busa mintras wala pay balatian, pakusga na ang immune system, himuong food supplement ang Bilongga Gold nga mapalit na karon sa mga butika sa inyong mga lugar. Kung doon na ka na balatian, mamahimo sa gihapon na mutumar ka sa Bilongga Gold. Mas importante aron matabangan ang lawas nga mapagawas ang mga daotang mga elemento nga maoy hinungdan niini. Daghan hinungdan. Nganong malipong ang usa ka tawo og kasagaran dili delikado ang hinungdan. Apan dunay mga kaso nga delikado og kinahanglan og hinanaling medical attention. Ayaw gyud mo ana kalimot, dili magpabaya. Ang pila lang sa hinungdan sa pagkalipong mao ang problema sa mata. Hilabi na kung nagkaedad na ang tawo. Oo, nakababad sa mga gadget, computer, monitors o uban pa na mauna siya diha. Ang ikaduha ang problema sa dalungan. Tungod na asa dalungan ang vestibular system kung asa nagagikan ang balanse sa mga lihok. Ang ikatulo ang presyon sa dugo, labi na kung dunay high blood, low blood o anemic. Ang normal nga pressure sa dugo dapat na asa 140 over 90. Ang pinakamataas o 90 over 60 ang pinaka ubos. Nervyos, kulang sa oxygen. Kung serious ang hinungdan sama sa stroke o tumor sa utok, oh, delikado yun usab ka ng mga higala. Busa kung kanunay ka malipong-lipong, mas maayo nga magpahiling ka na sa doktor. Aron masuta kung unsa ang hinungdan, aron mahatagan dayon og atensyon. Kung ginahimong food supplement ang Bilongga Gold, kanang inyong ginainom makatulo sa usa ka adlaw, dili gyud ka magmahay tungod sa kay maayong mga benepisyo ang imuhang makuha niini. Mudasig ang imuhang immune system og resistensya og dali nga mawagtang ang mga ginahambin nga mga balatian. Nang hupong ka, sakit ang imong lutahan, sakit imong kalawasan, adunay mga bukol-bukol, mga higala. Be specific. Bilongga Gold ang imong gikinahanglan.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer ug anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan ug batukan ang gilain-laing nga mga balatian. Busa aron mamahimong himsog pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingat.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Nang gusto kayo muna, agyod. Pero umuoy mo kang mag-relax ka. Relax na ba? Ya, ako, mabord. Halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatake mo masaya?
1: Ganado. Alas sila. Matay. Pasalamat in taon si Marine mo, pre.
3: Ang Ganado Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Enjoy the music.
5: Joy FM.

Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: kayo? Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: Enjoy the music. Joy FM.

0: Magkasakit. Dako kaayo ang maitabang ani sa ato a kaning Bilongga Gold mga higala. Sulayin ninyo.
1: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o wa gyud mo masayop sa pagpili ni ana. Naapod tay mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

0: still.
1: Hello po! Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo, makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na para pareho sa uban, malipay pod ka.
2: Kanang gusto ni mo na agyon, pero ugo imo kang mag-relax ka. Relax ni ko di ako, mabord. Halos di naman mapalong, please.
3: Masang ipatay ko sa iya?
2: Ganado, ala sila, matay. Pasalamat in taon, si Marini mo, please.
4: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika. Today's best.

0: Kayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!
1: One-stop shop ba ang imong ipangita? Huyohoy Stop Shop.
2: Huyohoy
1: One-stop shop. Ayaw nag-add tublain pa. Sa Huyohoy Stop Shop, daghan kag mapilian og sulit pa sa bulsa. Diri sa makit-an ang Highlander Souvenir Shop, Trangel Sarisari Store, Sordillas Cafe and Sikwate, ug ang Huyohoy Pasalubong Center. Sila makit-an sa sentro sa Barangay Huyohoy, Tangub City. Duol, sayon og kumpleto. Huyohoy Stop Shop.
2: Huyohoy One-stop shop.
1: Ang imong one-stop shop.
3: Today's best music.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod na mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba mga higala? Nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit na karon sa mga butika? Og nasayod ka ba nga makapakusog usab kini sa imuhang immune system? Kay kaning Bilongga Gold o turmeric nga maoy sulod sa Bilongga Gold, dunay lipopolysaccharide. Trabaho ni ini ang pagtabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Ang mga properties na sagol sa Bilongga Gold mo patay kini sa mga mikrobyo mga higala. Kabalo ba mo ana? Maokong kusog ang imuhang immune system, dili ka basta-basta taptan sa sipon, trangkaso ug ubo. Kung maigo man, dali ka nga mamaayo. Ay dili bang gyud ba perpekto ni ato ang lawas mga higala no? Kay bisan usahay nagatumarta ni ana, unya kulang ang dosage sa ato ang exposure. Mo na nga mataptan hapon ta, pero dili ingon nga igupo og yud ka. Bisan pa ang grabe og klase-klaseng mga balatian, kaya usab pugngan basta kusog ang imuhang immune system o pangdepensa. Ang immune system mao kini ang atong mga sundalo sa atong lawas aron batukan ang toxins, viruses, bacteria og uban pa nga mga free radicals. Ang immune system ang nagapaayo sa mga samad-usab. Maobitaw, madungog nato sa mga balita nga naputol ang parte sa lawas, hilabi na sa mga tudlo, ubisan sa kinatao, sa lalaki. Basta bag-o pa naputol, mamahimo pa kining, idugtong o isumpay, ug murag walay na hitabo. Basta sa pagkaputol, diya-diya dayon. Kung kana nga kaso kayang matabangan sa immune system, oho, kay nganong nag-uli na siya tungod sa kusog ang imuhang immune system, labi na ang laing mga kaso nga toxins, viruses, bacteria o unsamad nga mga hinungdan pa diha. Busa mga higala, tungod sa kadako sa trabaho sa atong immune system, ato kining tabangan. Aron dili kita basta-basta nga magdaot. Kinatibok ang bahin sa immune system ang thymus o T-cell, B-cell, spleen, tonsil, appendix, lymph fluid, bone marrow, stomach acids, good bacteria o probiotics, ileocecal valve, ileum, o Peyer's, Patches, liver, pancreas, respiratory system, lymphatic system, digestive system o kidney. Daghan pang uban mga igala. Perting daghanang system. Sistema manggod, napaka-importante sa sistema. Kay bisan sa ato ang trabaho, mga paperworks or unsa may paghimuon, kinahanglan, aduna gyoy sistema nga pagasundon. Ang maong party sa atong internal organs, dunay kanya-kanya nga trabaho mga kababayan. Aron mabuhi, nga himsog ang usa ka tawo, kay kung duna isa kanila ang madaot, mag-anam-anam pod og kaupos ang kinabuhi sa tawo, labi na kung dili mahatagan og solusyon. Timan iusab nga kung nagaamping ka na, nagatumar ka na sa Bilongga Gold, isip usa ka food supplement, maayo usab duna kay igong pahuway og nagalikay pod ka sa stress. Tungod sa imong pagpahuway, diha gina-repair sa imuhang sistema ang mga nadaot ng mga internal organs nga nibatok sa mga balatian. Inana na siya kanang mahinanok og katulog na maayo kaayo ana pagkaugma kay na-repair man tong imuhang mga nadaot nga sistema. Ang stress pod, mao ka na ang numero unong nagapahinay sa pangdepensa. Kay tungod sa sobrang mga paghuna-huna o kabalaka sa mga panghitabo sa imong kinabuhi, dili ka makapahuway o tarong. Gahigna ka man pero gapirok-pirok, galurat ang mata. Mas maayong maging positibo ang mga panglantaw sa kinabuhi. Smile pod. Kay dili lang daghan ka nga mamahimong higala, maayo sab kini alang kanimo. Di ba? Nahala. Sulay na lang mga higala ang Bilongga Gold. Aron kanunay kahimsog og mawagtang ang mga balatian nga imong ginahambin nga maoy hinungdan nga magsigi kag kolis maot.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. ang turmeric na mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule.

0: Kayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan, naagihapon o wag yun mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado yun mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!
1: Enjoy the music. All the hits.
2: All my favorite songs.
1: Hit music all day.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton. Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Nang gusto ni mo na agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax mo ba? Ya, kuwa ba? Halos di naman mapalong, pre.
2: Unsang gipatay ko masaya?
1: Ganado, alas siya na, matay. Pasalamat in taon si Marinemo, pre.
3: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
4: One-stop shop ba ang imong ipangita? Huyohoy Stop Shop.
5: Huyohoy, one-stop shop.
4: Ayaw nag-adtog lain pa. Sa Huyohoy Stop Shop, daghan kikag mapilian og sulit pa sa bulsa. Diri sa makit-an ang Highlander Souvenir Shop, Trangel Sari-Sari Store, Sordillas Cafe and Sikwate, ug ang Huyohoy Pasalubong Center. Sila makit-an sa sentro sa Barangay Huyohoy, Tangub City. Duol, sayon, ug kumpleto. Huyohoy Stop Shop.
5: Huyohoy, one-stop shop.
4: Ang imong one-stop shop.
6: Joy FM.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, dili lang tungod doon na kabalatian. Mas maayong motomar ka kung wala ka pa'y balatian. Aron mas mokusog ang imuhang pangdepensa o kining immune system. Hilabi na kung magkaedad na gyud ang tao. Tungod basta ang tao magkaedaran na, daghan ng klase-klaseng mga balatian ang manggawas. Hilabi na kung wala nag-aamping sa panahon sa iyang kabataan, maugyod na ang mahitabo. Pure turmeric ang sagol sa Bilongga Gold o kanang sulod sa Bilongga Gold, pure turmeric. Ang luyang dilaw o turmeric kasagaran ginahimong powder, ginalaga aron makuha ang mga chemical, nutrients, vitamins o mineral. Apan sa Bilongga Gold, paliton na lang nimo sa butika o tumaron. Ania ang pipilang mga benepisyo nga imong makuha sa pagtumar sa Bilongga Gold? Doon na kini bioactive compound o powerful medical properties. Ang curcumin na sa luyang dilaw o sa kinikaakti antioxidant o natural anti-inflammatory compound. Adunay neotrophic factor. Aron mo ubos ang chansang mataptan sa brain disease. Hilabi na ang Alzheimer's disease. Ginalayo ang nagatumar ni ini sa heart disease. Nagaprevent usab kini sa cancer. Daghan pang binipisyo ang imong makuha sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay bisan ang mga pagpanghupong, iya man kinibatukan mga higala. Ginalayo usab niya ang mga nagatumar ni ini sa balatian nga diabetes o mga komplikasyon ni ini. Bisan ang cardiovascular disease o metabolic syndrome, iyang batukan. Isipin na good na ninyo ka na, tungod kay ang curcumin nga naa sa Bilongga Gold, makabatok sa arthritis, maokini ang kasagarang sakit sa mga wangguti. Wangguti ba? Tiguwang na. Oh, ana siya. Kanong masuko mang tiguwang, oy? Dapat malipat ta kay natiguwang ta. Kay ugwa ta natiguwang, edi bata pa natigok na. Basta nagatumar sa Bilongga Gold, mga higala, ilayo usab kaniya sa depresyon. Ang uban pang benepisyo ang imong maimuhang makuha, makapabata pud ni ba, makabatok sa lain pang mga chronic diseases. Ang mga bitamina o mineral nga makuha nimo sa Bilongga Gold Herbal Capsule mao ang volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega 3, fatty acids, A, linolenic acid, proteins, carbohydrates, o mga fiber na kinahanglan sa mga gustong magbawas o timbang. Kung gusto ka mo os-os ang imuhang timbang, makatabang usab ang Bilongga Gold, tungod kay ang turmeric na sulod ni ini, dunay biological activities. Ang thermogenic properties nga usa ka metabolic process mutabang sa pagsunog sa calories aron mamahimo kining enerhiya. Apantiman eh ha, nga kung magbawas ka og timbang, bawas pod ka og kaon sa mga unhealthy foods. Mas maayong less ang calories, less ang carbo, no or less fats. O diba? Kung pwedeng no na. O kung di man mada, less fats lang. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, kung doon na kay ginabati nga sakit sa tiyan, mas maayong nga doon ay unod ang tiyan o kaon-usa bag-o mo tumar, ha? So layay mga higala ang Bilongga Gold Herbal Capsule kay mapalit na kana sa mga butika.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Shaky, ayaki, ow!
3: The best kami.
1: Chiki, call me Chiki Yaki. Dinhi na lang takotob ha. Kung ado na kamay mga pangutana, ado na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: kayo? Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: One-stop shop ba ang imong ipangita? Huyohoy Stop Shop.
2: Huyohoy
1: One Stop Shop. Ayaw nag-adtog lain pa. Sa Huyohoy Stop Shop, daghan gikag mapilian og sulit pa sa bulsa. Diri sa makit-an ang Highlander Souvenir Shop, Trangel Sari-Sari Store, Sordillas Cafe and Sikwate, ug ang Huyohoy Pasalubong Center. Sila makit-an sa sentro sa Barangay Huyohoy, Tangub City. Duol, sayon ug kumpleto. Huyohoy Stop Shop.
2: Huyohoy
1: One Stop Shop. Ang imong One Stop Shop.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax mo siya. Ako, mabura, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas siya na, matay. Pasalamat in town, si Marinemo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

0: Yoshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Maayon nang nasayod ka mga higala kung unsa ang imong makuha sa imong ginatumar nga mga food supplement. Ang atong ginahisgutan mao kining Belonga Gold, mga higala. Belonga Gold Herbal Capsule nga pure turmeric uga dunay gamayng vitamin C nga sagol niini. Daghan ang makuha nga mga mamaayong mga benepisyo tungod kay duna kini curcumin. Mao kini ang nagasilbi nga antioxidant nga makabatok sa daghang mga balatian og liibuan na katuig, libo-libo na ang mga tuig nga nangagi. Nga ginagamit kini isip tambal sa mga katigungangan, mga naunang mga katawhan sa ato ah. Labi na kung makatulo sa matag adlaw ang imong pagtumar sa Belonga Gold, dili gyud ka magmahay kay hapsay gayud ang imong pamati sa imong kaugalingon. Una ginalayo kaniya sa mga bukol-bukol o tumor o cancer, no? Kay prevention baya is better than cure. Tungod kay ang tumor duha ka klase, benign o cancerous. Ang ikaduha, basta regular ang imuhang pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule, dugay mo tigulang ang imuhang dagway. Sige, ayaw gyud mo tuo. Tungod kay ngano, siyempre, mabatukan man niya ang mga free radical molecules nga mo'y hinungdan sa daghan ng mga balatian. Kinsabay taong mabatanon tanaon kung ang tanang sakit na sa iyaha. But if you are healthy in and out, aw, siyempre, younger looking yun ka. O, niya pa isa, malikayan o makuhaan ang mga pagpanghupong sa mga sulok-sulok o mga kaonoran tungod sa rayoma mga higala. Bisan ang kasakit nga gibati, mawagtang tungod dunay taas nga anti-inflammatory properties. Ang Belonga Gold mga higala. Bisag na nga panghubag ka diha, kapanghupong ka, mukupos yun na siya. So, why rag yun? Ang ikaupat, ang mga taong dunay balatian sa kasing-kasing, gilayo sa atake o mailayo sa atake tungod kay magapanindot man kini sa blood circulation. Kini nasulayan na sa gihimong pagtuon sa kapin 200 nga mga pasyente nga gikatakda na nga operahan kung diin 65% kanila ang wala na dayon ang operasyon tungod sa pag-improve sa ilahang health condition. Tingala mo no? Oo, ang ikalima mga higala no, sa panahon karon daghan kaayong mga lamian nga mga unhealthy foods. Maong nagasaka ang ihap sa mga Pinoy nga dunay diabetes. Kini ang balatian tungod sa pagsaka sa ihap sa blood sugar level, basta regular ang pagtumar sa Belonga Gold, i-normalize niya ang blood sugar level. Ang problema manggod sa inyo, kainom mo og kaisa, kaduha, gusto ninyo humanadayon. Wala na oy. Pag diabetic ka na mga higala, ilabi na kong sa inyuhan na ang kaliwatan, dili og dili na gyud na mawala sa imuha. Ang mahimo na lang nimo i-normalize na siya sa oo. I-control na nimo siya pinaagi sa pagkakaroon po ng healthy lifestyle o ang pagtumar og serpentina o inubanan sa Belonga Gold. Importante gyud ang mga pag-amping, hilabi na sa mga ginasud sa ba-ba, ang mga ginakaon o ginainom nimo. Mas maayo ng pakusgundaan ang pangdepensa o ang immune system aron dili basta-basta magkasakit. Kay kung maigo na sa balatian, unsa pa man ang himuon,

0: nagadaot sa maayong panglawas.
1: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

Labing anim na minuto na po mga ka-joiners. Makaraan ang alauna ng hapon. Mainit ang hapon dito po sa Kidapawan City. Pasensya na po, ano? Sa mga naka-live karon, nagsauban nato ang mga istasyon. Medyo nagkaroon ng technical trouble ang 102.3. So, dili mo ka-monitor karon sa 102.3. Naka-Facebook ta, live, para lamang makonect kita sa uban nato ng mga sister stations. Mami Joy po! Ubanin ko ninyo hangtod alas 3 sa hapon. Nahala mga ka-joiners. Alas 3 pag yod. Ayaw na mo usap pag paminaw diya sa 102.3, no? Adto na ta sa Facebook Live. Ayong hapon sa tanang mga taga-KTL. Kauban na ito niya si Danda Landan. Pag-feedback mo dari sa amua, KTL. O gingon man ang karaga, kauban si James Palmahil o Louis Simon. Sa ato ang mga ka-joiners diha sa mga nagasunod sa 99.7 chat radio ng Dipolog. Kauban na ito diha, kinsa baka, Sir Joel L. U. ba? O ang ihabang mga kaubanan. Oga, siyempre sa 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. Oga, ang sugani itong naa sa Sarangani. Island FM sa Sarangani. Ayan, si Yeng ang atong kauban dito. Oga, maunda, hangtod alas 2:15 di ay si Mami. Para isa ka oras, gyud. So tuloy-tuloy po tayo, magpadala mo og message, pinaagi sa ato ang live. Unya og mag-live sila, asa sila mag-live? 102.3. Sa 102.3 lang gihapon, so makapaminaw di ay gihapon mo. Og check na to onya, no? Mag-music sa ta, kaya akong i-check kung nakakonect ba ta sa tanan na tong mga sister stations, mga ka-joiners, ha? Sana po ang lahat nakapananghalian na. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kaligayan at nasa malusog po na pangangatawan. Pagbabalik po ang Dear Mommy Joy, kauban po si Mommy.

22 minutes ang mga ka-joiners. Makaraan ang alauna ng hapon na sa unang bahagi po tayo ng ating programa. Dear Mommy Joy, thank you for watching Fatima Daliday. Salam Mommy, di po kayo marinig sa radio. Radio po kasi gamit ko from Datu Paglas po. Oo nga eh. Oo, disconnected tayo sa ating tower, no? So dito na lang muna tayo sa live, Fatima. Thank you, Fatima. Sharon Bugsad Mandagyo, hello Mommy. Pa-shoutout watching from Barangay Old Macopa, Manay. Basher and also Villasita Kalingunan. Good afternoon, Mami. Maulan po dito sa Pantuyan. Request ako ng song Tukso. Hazel Mitty Hamo, shout out Mami, watching from Cantilan, Surigao del Sur. Ayan. And also from Doris Amungaing, afternoon Mami. Shout out watching from Sitio Kalyungan. Kumusta po Mami? Salamat sa pagbasa. Okay lang ko, Dory. And also from Ria Olangkaya, Mami, shout out sa aking mga anak na nasa bahay ngayon, nag-aabang sa inyong programa at sa aking asawa. Ayan, sa Facebook lang muna tayo live, ha? Sa live lang muna tayo ngayon. Hexagon Green, hello po Mami, pa-request po ako ng song, Kumusta Ka? By Ray Valera. And also from Jamwell Mabayamban, maayong hapon Mami, pa-shout out po kay Pare Rodel, masumpa dito sa Blessed Home, Bunawan, Davao City. Thanks po sa pagbasa. God bless you po, Mami. Thank you, kaayo. Bong Tinoy, shout out, Mami. Shani Villanueva, shout out po kay Lola Inday Alamis. Permintig paminaw sa imo dere sa car canteen, munisipyo sa Matalam. Salamat, Mami. Salamat, kaayo, kay Lola Inday. Diha sa canteen na sa Matalam. And also from Juji Masangid, maayong hapon Mami Joy, greet na ako tanang taga Bitanagan, Old Macopa, Manay. And hello sa Masangid, Ayukan, Mandagyo, Baka, Bangkiling, Donato, Pagandan, Roberto, Atugan family. Tunong Pawin, Laksamana, Oglimindog. Hala, isa ka barangay man eh. Salamat Mami, pwede pa request ng song Paalam Mahal Ko from Juji ng Purok Pitugo, Barangay Kaomanga. Nora lang ko sa Mumalayag. Hello Mami Joy, good afternoon. Shout out to my family diyan sa Barangay Kigan, South Opi. Ang Langkuwa sa Mamulayag family. Ayan, from Mama Nora ng Saudi Arabia. Manudos Math, Mami, shout out lang kami dito sa Campo Marbel, Matalam. Shout out din Mambo kani Kuya Buboy at asawa niya si Ma'am Bainida na hikinig sa iyo. Thanks Mami. Lai Minong Garcia, good afternoon. Pwede po request ako ng song Somewhere in My Past by Julie Vega. Thank you po. And from Doy Felix Lumbong, good PM Mami. Kumusta na ka? Always may nakikinig sa imuhang program. Shout out sa Lumbong family diya sa Sitio Bantolinaw. Especially sa Gagama family, Malitok, Pamugdian family. Request ko og song Mami. Unsay song nga imong gi-request? Sana daw ma-play. Ah no, pinaasa mo lang ako. Ayon. Halya Iman, Mami, wala tinig ang radyo namin. Bakit kaya? Halya, wala tayong hindi tayo connected ngayon sa transmitter. So sa radyo hindi po maririnig ang 102.3. Dito na lang muna tayo sa live, ha? Halya, thank you kaayo. Jelby Dalig Falito, there Mami, pa-shoutout ko dari sa Barangay Maibo, Magsaysay Davao del Sur, na permi nagapaminaw sa Dear Mami Joy. MC Kenton, watching from Manaulanan, Piquet, shoutout sa mga katrabaho ko, sina Susan, Mambay, at Mikay, thank you po. Mauka na ang mga pipila sa mga naka-live sa ito akaroon mga ka-joiners. At ito na po ang kasaysayan na atin pong tutunghayan. Matud pa sa kasaysayan, Dear Mommy Joy, maayong hapon, Mommy. Huwag sa tanang naminaw sa imuhang programa. Tawagalan ko sa pangalang Marlina. Lina ang tawag sa ako ang mga friends o sa ako ang pamilya sa ako. Nagsuwat ko ni mo, Mami.
Kay gusto pod ko nga makadungog kung unsa ang imuhang masulti bahin sa ako ang programa sa kinabuhi. Daghang ko gustong buhaton. Mauna nga gusto nako i-program ang ako ang life. Pero kabalo ka, mami. Murag lisod jud ang pagkinabuhi. Minyo na ko sulod na sa siyam katuig. Pero gikan pa sa pagbuntis nako sa ako ang panganay. Magbag-o na dayon ang ako ang bana. Dili na ko makasabot tungod kay kadtong mga pagpangga nga gianad niya sa ako ah. Nawala na. Kung sa Tagalog ba ang hirap nang intindihin. Gihimo na ako ang tanan, mami. Thinking na basin ako ang sayop. Nakagraduate man tuod ko og kolehiyo pero wala gyud nako gikagamit ang ako ang utok. Tungod sa gugma, nailad ko. Tungod sa dako nga pagsalig. Mauna nga naingon ko ani. Ang tanan mga pasalig himo niya. Sa iyang pagpangulitaw sa ako, amatod pa niya. Bisan og nakahuman ka og kolehiyo, pila raman ang sweldo nga imong madawat kung magtrabaho ka. Bisan og ako na imong sweldo sa imuha. Hatagi lang ko og higayon nga mahalunti ka. Mahatag na ako kung unsa ang imuhang gusto.

Mautumami abi na ko kung tinuod ang tanan. Pero mahimong bakak ang tanan sa dihang gibuhat na mo ang ihang gusto. Ilabi na kay nakig live-in usa ko niya bago ko na gipakasalan sa civil. Grabe ang kasuko sa akong mga kinikanan. Pero para sa ako ang huna-huna, sige lang kung masuko mo karon. Total pag naminyo ko makita ninyo nga maayo akong kahimtang, maulian ragi hapon sila. Pero pakyas kaayo ko, mami. Tungod kay maulag ito, hangtod nga ng anak nako sa una namo nga anak. Wala na gyud siya na bag-o. Padayon na siya sa ihang barkada. Mula kao nga walay pananghid. Moabot kung kanus-an niya gusto mo uli. Istoryahon, dili makig-istorya. Nahimo ra ko og tagalaban niya. Tagaluto sa pagkaon. Nahimo na ko niyang katabang sa balay. Unya ang iyahang sweldo o kinitaan. Dili niya i-intrigo sa ako ah. Mupalit siya og bugas. Kung unsa ra iyang dadon sa balay, maura kadto. Og dili gyud ko makademand. Adunay mga higayon nga dili ko makalabat tungod kay walay sabon. Unya masuko siya kay dili limpyo ang iyang mga sanina. Og hangtod nga nagkadugay, nakakaton na pod ko og sukol sa iyaha. Og dito nagsugod na pod nga makulatahan ko niya. Adunay usa kay gayon nga hapit ko na puruhan. Hapit ko na matay. Kay na ako naigo sa ako ang tangkugo. Kay nakatalikod man ko sa iyaha. May inalang gani kay natabang ko sa amo ang silingan. Kay pagtanaw niya nga nangisay na ko, ningdagan man siya o gibiyaan ko. Tungod kay sayo pa, sa kagabhion, nakita sa mga silingan nga midagan ang ako ang bana, giadto ko nila. Gihilot-hilot ko. Dayo na ulian ko. Gipahigda ko nila o gipatong ko nila sa online. Pila kaadlaw wala mo ulit yun ang ako ang bana. Siguro ni bati yun o kadlok. O kabalo ka mami ang tudkaroon dako na ang bata. Maulang gihapon ang ako ang kahimtang. Layo-layo ang ako ang mga kinikanan. Huwag wala yun gumisumbong sa ilaha kung unsa ang akong kahimtang. Ang tulo na ako ka mga igsoon, mga maayo na ang ilahang pamilya. Puro na sila adunay kaugalingong pamilya. May mga balay. Maayo ang trabaho. Apan ako. Muna ang gibati ko og dakong kaulaw. Tungod sa akong pagtuman sa ako ang gusto, nag-antos ko karon. Kauban ang ako ang banaw ang akong anak. Ang mas masakit pa bago lang karon, naibawan ako ngang ako ang bana. Adunay babae. Og ang maong babae, nagatrabaho kini sa usa ka beer house. Paliba sa magsigi og beer house, muna siguro nakakita og babae dito. Mauna po na hinungdan mami nga. Halos wala na may kaunon. Ako siyang istorya nga magbulag kami. Pero matod pa niya, dili ko masugot nga magbulag ta. Walay mula ka uning balayan ni. Kay maningkamot ko nga mabuhi ta mo. Pero kabalo ka mami. Usahay ka nang wala may kaunon. Malukop na ko ang amo ang silingan. Mangutang og bugas,
mangutang sa tindahan. Og kabalo ko nga, maluoy na lang ang mga tao sa ako ah. Kay kabalo sila nga, abandonado gyud ko sa ako ang bana. Makasabot na ang akong anak. Kay ning eskwela naman po ni siya. Usa kahit gayon naghilak ang bata og dili mo sulod sa eskwela. Kay matod pa niya, unsa maning atong kahimtang ma? Gubot man kaayo, naunsa man na si papa? Dili ko makatubag sa akong anak. Wala ko kabalo kung unsay akong itubag kaniya. Moto nag-ingon ang akong anak nga akong istoryahon si papa ma. Wala po na ako siya kipugngan. Sa akong huna-una, basin pa di ay. Kung mubati siya sa iyang anak. Hangtod nga giingnan ako ang akong anak, unsa man anak. Naistoryan ba ni mo imong papa? Matod pa niya, wala ma. Mahadlok man ko. Unya kada mo uli siya. Gabiin naman kaayo, unya hubog pa. Mahadlok ko mo istorya niya. Unya pagkabuntag. Wala ko na kog eskwelahan. Tulog pa si papa. Moragi kumot ang akong kasing-kasing mami. Inigbadungog na ko ang akong anak. Bisan pa man sa iyang pagkabata, nasabdan na gyud niya nga gubot ang among pamilya. Giingnan ko sa ako ang mga silingan nga biyae ang imong bana. Nganong mag-antos man ka? Ayaw hulata nga matigulang ka, kauban siya. Ayaw hulata nga moabot ang panahon, nga huli na ang tanan, wala na'y mudawat nimo sa trabaho. Munang makaingong ko, mami, nga, kikapay na ko. Pagod na, pagod na. Kapoy na kaayo akong kasing-kasing sa pagsabot sa ako ang bana. Ako untang gibarugan, kanang ginaingon nga sa hirap at ginawa, mag-uban ang mag-asawa. Pero puro naman hirap, mami, wala na may ginhawa. Ug halos di na ko kaginhawa sa kalisod sa akong sitwasyon. Maluoy ko sa akong anak nga matroma. Wala gyud nakatilaw og paghigugma gikan sa amahan. Walay pag-atiman nga maayo. Unsa may akong mahimo? Nga pwede ko moingon nga nabuhi lang mi og sigig pangutang sa among silingan. Ug aduna gyud usa ka higayon nga ning saka gyud ko sa balay sa akong amiga. Ug nangayo ko kanon. Kay maulaw na ko mangutang sa mga tindahan. Maukad to ang pinakamakauulaw nga akong nahimo sa akong kinabuhi. Nga nakahuman man unta kong eskwela. Nga nung nag-antos man ko sa ako ang bana nga wala may pulos. Kabalo ka mami sa tanang panahon nga maminaw ko sa imang programa. Nagabahag yun pirmi ang ako ang luha. Kay kinsang luha ang dili magbaha. Nga kasagaran sa imo ang mga istorya, kapait man gyud sa kahimtang. Makarelate gyud kaayo ko, mami. Makaingon ko nga mas maayo pa ang walay giiskwelahan, kay mas maayo pa og kahimtang sa ako. Apan ako nakahuman ako sa kolehiyo. Pero niya nagpalimos kauban ng akong anak ug nag-antos sa bana nga walay pulos. Dili maklikayan. Nga mubati pud ko og lawas nung panginahanglan. Inig moabot ang higayon nga gusto ko gamiton sa ako ang bana. Usahay di pud ko makabalibad, kay gusto man pud nako. Pero unsay nahitabo,
natingala na lang ko kung anong baho kaayo ang akong atubangan. Maoto nagpangutan ako. Nag-atugyod ko og center mami kay bisan maglingkod ko niya na ako'y ka-istorya. Moingon man nga unsa man rong baho. Isag unsao na akong hugas taod-taod mami. Manimaho na pud ko. Maoto pag-adto na ako sa center ng utana. Unsay trabaho sa ako ang bana. Gitug-an ako ang tanan. Babaero ako ang bana. Nangabit og mga nagatrabaho sa beer house. Halos gabi hubog. Maoto giingnan ko na sa doktor nga himuon ang eksamen nga ingon ani. Maoto mami. Nagkatulo ko. Nagsakit ko og tulo. Tungod sa ako ang bana. Mao nga sukad ato. Bahadlok na gyud ko magpagamit sa iya. Unya ka narabang hubog. Mamugos. Persahon ka. Pero musukol na gyud ko. May nalanggani kay gitagaan ko og libre nga tambal. Naluoy sila sa ako ah. Ulaw na kaayo ko maglakaw-lakaw mami. Kay murag tigulang pa ko sa ako ang mama. Tungod sa stress, konsumisyon, ug walay kaon nga tarong, walay tulog. Dili ko kasabot sa ako ah. Muna nga misangpit na ko sa imuha mami. Tabangi ko. Dili ko makaduol sa mga tao para mo istorya kay maulaw ko. Himuon lang ko nilang chismisanan. Mao nga nagsulat ko sa imuha ug pasaylo ako nga wa nagkadimao akong suwat. Kay madunggan man ta ka nga imong tarungon ang mga suwat. Mao kadto. Palihog mami tambagi ko. Kung unsang angayan akong buhaton. Napildi ko sa kaulaw. Unang nga, bisan ako mga ginikanan, mga igsuon, dili ko ka-istorya. Dili na ko magpakita nila tungod kay maulaw ko sa akong itsura. Maligo ko nga wala ko'y shampoo. Usahay maglaba ko nga wala'y sabon. Karabi nga kalisod. Ug tungod kay graduate ko sa college, muna nga maulaw ko, nga daghang makabalo nga, miserable ang akong kinabuhi. Hinaot pa unta mami nga matabangan ko nimo. Ug daghan kaayong salamat sa paghatag ug pagtagad sa ako ang suwat. Kung okay lang sa imuha mami, mangayo ko og imuhang number. Kay mo tawag ko mami. O di ba kaha matawagan ko nimo? Kay mo istorya ko unta mami kung unsa gayud ang akong gusto. Pero hulaton nako kung unsa ang imuhang tambag. Dinhi na lang kutob ug kanimo mapasalamaton, Marlina.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: 48 minutes na mga ka-joiners, makaraan ng alauna ng hapon. Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Balikan na po natin ang ating letter sender. Parang okay naman yata yung 102.3. Try nyo po mga ka-joiners, yung mga naka-live po sa atin. Yun pong kanina, sabi na hindi makuha sa radyo. Try nyo po yung 102.3 sa radyo po ninyo. Mukhang naka-thumbs up naman sila. Baka okay na po yung ating transmitter. Maraming salamat po sa inyo at sana may mag-message na nakukuha na po ninyo yung 102.3 sa inyong mga radyo. Tuloy-tuloy na po tayo at babalikan po natin yung ating letter sender, si Marlena. Marlena, magandang hapon sa iyo at maraming salamat sa pagbahagi ng iyong kasaysayan at sa iyong pagtitiwala. Mamaya, bibigay ko sa iyo yung number ko at ako na rin ang tatawag sa inyo. Alam mo, sorry ah, pero katangahan naman kasi yung ginagawa mo. Sorry for my word. Kasi alam mo, graduate ka ng college. Pagkatapos, sadihang mag-asawa na mo, kalit lang nga nagbinago. Hangtod nga nagkasakit ka, gipabayaan mo, nagtuyok-tuyok na lang kagpangutang sa imong mga silingan para mag-survive. Ang pangutana, unsa may naa sa imong bana, naghihatagan ni mo o ingon-ana nga, higayon, nga pinagsayangan mo ng panahon, na sa kabila ng ginawa sa'yo, minaltrato ka, ginutom kayo, bakit nandyan ka pa rin? Ikaw na rin ang may sabi, natapos ka sa imong eskwela, may pinag-aralan ka, ngano man nga nagsakripisyo man ka og ingon ana. Alam mo, hindi ko na dili na nako daghanon ang istorya. Dugay-dugay na pud ang panahon nga imong giantos. Galiman ka ng siyam katuig. Maghapit na isa kadekada. Ang akong matambag sa imuha, biyae. Biyae ka ng imong bana. Ayaw na pagduha-duha, ayaw na paglingi-lingi. Walay pulos ang imuhang bana. Panghipos na diha, aron mo uli sa imuhang mama, dalaha ang imong anak. Kuhai lang na siya og transfer. I-transfer na dito sa inyong lugar, sa imuhang mga ginikanan. Unya pangita og trabaho, dili pa ulahi ang tanan. Siguro nasa mga line of three ka ngayon, pero kung sayo ka na minyo, kung 21, 22, or 23 ba, oo, bata pa kaayo. Dako pa ka ikagikayon nga makatrabaho. Wala lang nimo nasulti kung unsa ang imong nahuman sa college. I-try nimo nga i-applyan kanang imuhang kurso nga natapos. Oga, kung dili pagyud ka usa makasulod para i-practice ang imuhang profession, magita ka og bisan unsa nga trabaho. Basta lang na makatrabaho ka. Aron na akay maitabang sa imuhang anak. Mabuhi nimo ang imo ang kaugalingon. And I'm sure nga dili pud ka pasagdan sa imong ginikanan ug sa imong igsoon. Nagkalisod ka lang ana tungod sa garbo. Pride. Maunay nahitabo sa imuha. Tungod sa garbo, dili ka makapakita. Kay ako nasayod kay kung muduol ka sa imong mga ginikanan, sa imong mga igsoon, matabangan yun kanila. While, mangita pa ka og trabaho, mauna nga ang imong buhaton karon, biyae ka ng imong bana. Wala na'y makahibalo ng mga silingan pa. Sirad inang balay, ngayong gipuyan, dadaang inyong mga gamit og sa imong anak, pauli sa imong mama. Inana lang imong buhaton, kuhaan imong transfer ang imong anak. Sigurado ko nga makatrabaho ka. Tawagan ta ka unya kung taga-diingyod ka. Kung tinuod bagyod ni mo nga pangalan sa imong apelyedo o sa imong nahuman. tawagan ta ka. Mag-istorya ta. Tama na, tapusin mo na. Tapusin mo na ang paghihirap mo. You don't deserve the life that you have now. Ipa-eskwela ka sa imo ang mga ginikanan. Gisaaran ka sa lalaki ug maayong pagkinabuhi. Pagkatapos ang gihimo sa imuha, iya lang kang gipaantos. So, ayaw na pagduha-duha. Ang pagbiya sa iyaha, mo ay magahatag sa imuha og kagawasan para mabuhat nimo, mahimo nimo kung unsa ang imong gustong buhaton. Wala siya pulos para pagsayangan nimo og panahon. Og dili pod maayo nga ang huna-hunaon nimo kung unsay ikasulti sa mga tao. Di nalang bali ang pamilya. Kay ang pamilya bisag unsa pay istorya dawata. Ang importante, dili gyapon na sila makaagwanta nga pasagdan ka. Ilabi na ang imong mama og papa. Ayaw panumbalinga, ayaw huna-huna ang isulti sa mga tao kay wala kanila ginapakaon. Ayaw pagkinabuhi kung unsa base sa isulti sa mga tao. Himua kung unsa ang angayan para sa imuhang kaugalingon. Para sa imuhang anak nga naa namang kay anak ron. Kailangan nimo iswalo ang imuhang pride. Tunla usa ng imuhang garbo. I-set aside usa nimo na. Sama sa ako ang giingon sa imuhang gidangatan. I'm sure nga wala na kay madungog sa imuhang mga ginikanan. It's been a long time nga wala ka nagpakita, wala ka nag-istorya sa ilaha. Kabalo ko ang tanang kabalaka na sa ilaha. Pero tungod kay wa ka nagpakita, wala ka nagpadungog, wala ka nag-communicate. Siguro girespeto lang nila kung unsa ang imuhang gusto. Pero para ingnon, nga dili kanila ati manon. Mahirap maging conclusive, no? Wala man tay wa may eskwelahan og tag-antagan. Mahibaw-an ra nimo pinaagi kung mo pauli ka sa imuhang tinuod nga pamilya. Maog yun na ang akong matambag sa imuha, Marlena. Uli sa imuhang mga ginikanan, pangita og trabaho, pangayo og tabang para sa imuhang anak. Mao ka na ang ako ang maitambag. Hulaton nimo unya ang ako ang tawag. Og hinaot pa unta nga nahimasmasan na kakaron, nga medyo nakaginhawa ka na og lawom, nga adunay nakatambag sa imuha. Kabalo ko, nga kabalupod ka og unsay tama og unsa ang maayong buhaton. Pero nalunod lang ka sa imuhang garbo og kung unsa man ang isulti sa mga tao. Maunang naingon anak ka. Pero kay kung himuon nimo nga mapahiobsanon ang imong kasing-kasing, mamahimong bungol sa isulti sa mga tao. Maabot ang panahon. Hindi pa huli ang lahat. Pasalamat ka. Kay kanang kalisod nga imuhang giagian, maabot ang adlaw. Nga makaingong ka mao di ay, nga kinahanglan ako agian ang kalisod. Kay moabot di ay ko sa ingon ani nga ginhawa sa kinabuhi. Salamat kaayo sa pagpaambit sa imuhang programa. O pagpaambit sa imuhang kaagi dinis ato ang programa o kinaot paunta nga makuhaan kini og pagtulunan sa ato ang mga ka-joiners, mga kabataan nga nagapaminaw karon nga ginabaliwala ang tambag sa ginikanan kay magtuman sa ilahang kaugalingong gibati og sa ilahang desisyon. Dili gyud maayo ang magpadalos-dalos og desisyon. Kinahanglan nga ilhon usa nimo ang tao nga imong pangasawon. Babae ka man o lalaki ka. Kay hangtod nga dili nimo makadulog ang usa ka tao sa dugay-dugay nga higayon, dili gyud nimo maila kung unsa ang tinuod niya nga pagkatao. Huna-hunaan ninyo nga walay pagmahay nga nagauna. Ang tanang pagbasol, pagmahay, permigyod na naasa ulahi. So mauna kinahanglan nga magsusi kita. Dili kita magpatunto anang mga taong mag-apas para lamang sa ilang kaugalingong kapuslanan. Salamat kaayo, Marlena. O ginaot paunta nga mahimo nimo ang tama, nangayo lang mang kaog tambag, maugyod ni ang angayan nimo nga buhaton. Duha na lang kaminuto mga ka-joiners, mag alas 2 na sa hapon, mabalik pa ang dear Mommy Joy.

nga giingnan man daw ko niya nga simple lang ang kasal. Wala mang good po siya naghatag mami og tinuod nga kadaghanon sa tao nga gusto niya. Pagkatapos karon gusto niya mami nga i-postpone unsa ang amo ang kasal kay tiguman pa og dugang ang iyang budget tungod sa kadaghan ko nun ako nga bisita. Nawad-an ko uga na mami, murag dili na ko gusto nga magpakasal pa. Pero giingnan ko sa ako ang mga ginikanan nga ulaw daw kuno kaayo. Pero nakadesisyon na manggod ko mami, nga dili na ko. Murag karon pa lang gani, ingon ana na siya. Walay transparency. Unya ako ang maulawan. Puslan man nga maulawan ko, ako na lang yun nga bulagan siya og dili na ipadayon ang kasal. Unsa may imong maitambag, mami? Murag bugat-bugat. Murag bugat-bugat maning problema ni Muday. Nakatakda na ang kasal. Unya miangal si lalaki kay daghang kag naimbitahan. Muna akong ginaingon nga nganong magminyo-minyo man og pinaahat nga wala may budget. Og ganang mga ingon ana, ginaistoryahan mang yun na, di ba? Bago ginahimo kanang mga invitation, gaistorya man ang babae og lalaki sa imuhang aside, bila ang imuhang pamilya, pilay imbitado nimo. Sa ako ang aside, maokay ni. Unsa ba? Ginaistoryahan man na. Kulang kaayo mo og komunikasyon. Hindi kayo nag-uusap. So karon na-discourage ka. Tungod kay gusto i-postpone sa imuhang pamanhunon ang inyohang kasal. Unya, nahimo na ang invitation, distributed na. Kagulo, no? Gubot. Ang akong masulti sa imuha, siguro kanang imuhang una-una kay kanang pag-postpone sa kasal, ulaw namang yun na siya daan. Basin og maunang gusto na lang yun nimo, ipadayon nga wa na'y kasal, kay magbulag na lang yun mo. Huna-huna aka na og maayo. Kay nga nung inana na lang mga kadali para mo back out, dili ba nimo siya mahal? Hindi ba mo binded ng love? Bago nagdesisyon, wala ba ninyo gimahal ang usag-usa bago mo nakapagdesisyon sa ingon ana? So kana mao ka na ang magpamatuod nga kanang gugma dili gyud na siya tinuod. Kay og malipay ka, mahal nimo siya. Pero pag maglagot ka, hindi mo na siya mahal. Mo nang ginaingon ako perme nga sa relasyon, kailangan talaga ang commitment. Kasi pag wala kang commitment sa usa ka relasyon, inana na lang yun kakadali nga mubitaw. Diba? Sa maragod na sa ginikanan, bisag unsa ka suko sa iyang anak, pero kay committed siya ani nga anak niya ni, buhion niya ni, pakaunon lang gihapon. Sa mag-asawa nga adunay commitment, bisan og mag-away na, mapalit lang gihapog bugas, sudan. Kay committed si husband sa iyang family nga iya kaning buhion. Sumuna akong pangutana, naabay commitment kamo nga duha? Gaistorya ba gyud mo og tarong kay murag wala man sa ayos ang inyohang sitwasyon. Sa akong tan-aw, kulang gyud mo og komunikasyon. Istoryahi usa na ninyo og maayo. Wala may problema siguro sa postponement sa kasal. Unsaon man nato kang base nga dili gyud ba abot sa lalaki. Pero kaysa i-postpone ninyo, pangitain na lang gyud ninyo og paagi. Magtinabangay na lang gyud mo nga mapadayon ang inyohang kasal. Kay kabalo mo, ang tao dili man gyud nato na masatisfy. Bisag unsa pa ka bungga sa imuhang handa o

0: naun sa padiha. Naagyod na'y masulti ang tao. Maayo man ka na o dili, naagyod na sila'y maistorya. Kay dili gyud nato masatisfy ang tao. So ang inyohang paningkamutan diha, nga himuon ninyo nga madayon ang inyohang kasal. Kay kung halimbawa, kulangon mo sa pagkaon sa kadaghanon sa naimbitahan, pwede man mo magluto ana sa balay ug mohangyo anang reception nga inyohang gisaaran nga magdala lang mo og extra food. Makasabot ra kaayo na sila. Bayaran na lang kadtong makaya og tungod kay daghang tao para makakauntanan, magdala na lang mo og extra food. That is if mahal ni mo siya, gusto gyud ninyong duha nga mag-uban mo. Pero kay kung himuon ninyong away ka na, aw, mas mabuti na dili na lang mo magpakasal. Kay magpakasal pa lang gani, gubot na. Hindi, unsa pa kung maminyo na mo, mas labaw na. Karon man gani, ang tanang mga pag-amping ginahimo. Unya, gubot na man gani, magpakasal pa lang. Pero kung dili mo magkasinabot, mas okay ng imuhang desisyon na magbulag na lang mo o dili na lang ipadayon ang kasal. Pero kung mahalaga kayo sa usag-usa, pangitaan na ninyo og pamaagi na madayon ang inyohang kasal kaysa i-postpone pa na. Kaya ang preparasyon, dili lang baya kung kamulang duha ang involve ana. Ang pamilya, huna-hunaon po ninyo ka ng mga tao nga nakapalibot sa inyo ang inyong mga pamilya. Kanang reception, ang simbahan, ang mga gaprepara ba, dili man na pwede, og di mo muda yun, bayaran mang gihapon ninyo na sila. Kaya na ay mga nagaprepare nga, gumastos. Gumasto rin sila, di ba? O, gikapitalan na nila. Og naghuna-una nga bawion didto sa inyong ibayad. Unya karon, dili mo muda yun, bayaran gihapon ninyo to. Di ba? So, obligado gihapon mo nga mubayad, ana. Mauna nga kaysa magpostpone mo, pangitaan na lang ninyo og paagi. Sabi nga, pag gusto, maraming paraan. Yun nga lang, pag ayaw, maraming dahilan. Mauna nga kung maitambag sa imuha. Dili ka mo bitaw kung kailangan ninyo ang usag-usa. Pero kay kung maingong ka nga nawad-an ka ugana, muna'y lisod kaayo. Lisod kaayo, ipilit na ang kasing-kasing kung wala na ipagbati. Mauna ang matambag nako sa imuha. Salamat kaayo sa pagpaabot ni ana. Napay-usa, importante kaayo kani. Naadaw kuno sila'y bata nga giatiman. Gamay pa ni siya mami, sobra tuig pa lang. Amo na siyang ginaatiman, ginaalagaan. Karon nagdako ang bata, gwapa kaayo ang bata. Nagkabuang ang inahan kay gustong bawion. Unya mami, wala rabay papeles sa adopsyon ang maong bata. Naaba may katungod ani? Mangayo unta mi og tambag. Sa akong nahibaw-an, pag walay adoption papers, wala mo yung mga dokumento ana, wala mo yung mga papel. Maglisod gyud mo ana. Pero siguro tungod sa kagwapa sa bata, una naibog ang inahan, gustong kuhaon. Wala na guna-una nga nagwapa ang bata kay naatiman ninyo og maayo. Ang akong matambag kay murag sa ako raning kaugalingon ha, murag wala gyud mo'y dag-anan ana. Istorya ha og maayo ang inahan. Og ayaw pod idinalo ang bata. Ipaila sa tinuod niya nga ginikanan kay katungod niya kana. Dili magpabilin ang maong bata. Ug katungod niya nga makabalo kung kinsa gyud ang ihang biological parents. Inana na siya. Istoryahin na lang ninyo kay kaluoy ang bata maapektuhan. Mapaila nimo kung kinsa ang tinuod na ginikanan, gusto nila nga hulamon, okay ra. Unya na ara gihapon sa inyo kay kabalo ka. Lalaki din ang batang yan. Hindi rin yan mananatili sa piling mo habang buhay. Karon lang na siya kay bata pa. Love her, hug her, magpa gusto ka. Kay pagkadako ana, pag mo decision ka na, mo decision na sa iyang kaugalingon, wala namang kay mahimo ana. Darating at darating ang panahon na mahihiwalay na rin, mahihiwalay din yan sa iyo. Lalo na pag malaki na, magdesisyon na, mag-asawa na, so wala na. Ngayon, kung madala sa ganong usapan, edi mas mabuti. E kung hindi, para masatisfy ka, mangutana ka sa abogado. Sa lawyer ka mo dangop. Kung wala kay kwarta sa pribado, adto ka sa public attorney's office, sa PAO. Isultin mo ang sitwasyon. Pero para sa ako, ayaw itago sa bata ang iyahang tinuod ng mga ginikanan. Kay katungod ka na niya nga mahibaw anak niya. Wala ka kabalo. What is good for tomorrow? Simba ko, nawala ka sa bata, asa na siya paingon? Dapat nakailag yun na siya sa iyang ginikanan. Istoryahin ninyo og maayo kay bata ang makaluluoy diha na mamahimong maapektuhan. Na mga ka-joiners, wala namang good day oras, no? So, kinsa ba ning mga nagapadayon og text sa ato adere, Fatima Daliday, ayun, di pa rin po gumagana, mami. Hindi, gumagana na. Try mo, okay na?
1: Nahinapod po.
0: Ha? Nawala na naman?
1: Sounds na lang po nito. Try
0: ay, sounds lang po daw to doon. Nako, sa manioy. Helma Sinaring, thank you for watching. Happy listening daw kay Lolo Makmak na nagpuyo sa Sumalibay Mercedes Caraga Davao Oriental. From your pinanggang apo Maki ng Purok Tamsi ng Inawayan. And also from Jelhan Bulaw, Aban Maula, wala ka naman tinig sa radyo, mami. Ayun, music lang sa radyo. Nako, pinangitaay na sila kay mami. And also from Pagara Pamuga, shout out from Panabo City. Sige lang kay manubag sa ako akaron kaning mga taong hingtong dan ani. Rian May Tapyok, hi po mami, good afternoon. Great ko lang po ang aking mama, Annalyn Adolfo Tapyok, and sa aking family Tapyok. Salamat po mami, pa-request ng song Di Pa Tapos Ang Kwento Ko by Zebhani. Salamat mami. Antonio Ann Chris Mamuso, good PM, shout out ko sa ako ang family na always kapaminaw sa Joy FM dire sa May Katabs, Manay Davao Oriental mami, watching from Davao. Thanks mami and God bless. Lorena Gomez Isabida, maing hapon, thank you for watching. And also Kurt Bonayog Ibanez, good afternoon mami, Joy, shout out from Davao City, Davao del Sur and Gidapawan City, North Cotabato. Born to Shine with Yumi. RJ De Horas, request daw ng song Mami Umaasa. Wala na tay, wala na oras si mami, no. Daghang kaing salamat og salamat usab sa padayon nga nagasalig sa ato ang mga produkto sa Yaki sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak og para ni adtong mga rayumahon, adunay mga bukol og sakit sa kalawasan, Belonga Gold po. Og ingon man ang ato ang ganado capsule na apirme ka na. Ang ato ang mga kape kompleto sa pagkakaron, ato ang Yaki soap. Og protektahe ang inyohang kidney og dili mo ma-prone sa UTI sa Yaki Herbal Capsule. Og syempre ang kinaham ninyo ang Yaki Liniment Oil. Salamat kaayo sa inyong pagsalig og pagpatronize ato ang mga produkto. Katong wala pa nakasulay, sulay ninyo kana mga ka-joiners og mapalit ninyo ang ato ang mga produkto sa mga butika, pwede po ninyo i-order sa Shopee. Madayaw na pagpanalinga kang Tatay Digong ngaon Barangay San Antonio. Onday gayod ka na ang radyo. Kumusta po? Ginhawa lang. Laban lang tay. Oo, dugay-dugay pagyod ta dere sa world. Salamat kaayo og sa tanang mga nagsunod sa 87.7 Joy FM. Thank you so much sa mga nagsunod sa 99.7 Chatterio Di Polog. Og ingon man sa mga taga Bislig, Surigao del Sur, ang mga nagasunod sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, og ang mga naka-live karon sa atua, thank you so much. Pasensya na mo kayo, ang 102.3 na atay technical trouble o ginaayos nila karon. Huwag po tayo makalimot mga ka-joiners na laging magpasalamat ano man ang meron tayo. Salamat tayo ano ang mga nagawa po natin. Sana nagawa po natin ang lahat ng tama. Maging mabuting mamamayan po tayo. Gumawa po tayo ng mabuti at patuloy na umasa po sa panibagong araw ng ating mga buhay. Mami Joy po nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang hapon.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Kasagaran mga higala, lisod matino kung unsa ang hinungdan nga nagasuka-suka ang pasyente. Kung magpakonsulta sa doktor, iyang siren kung unsang imuhang mga nakaon, nganong nagsuka ka. Oo, siren sab niya kung kapila ka nagasuka o kung kinsa ang mga tao nga naa sa imuhang palibot kay basin natakdan ka sa mga balatian sa imuhang katapad. Ang ubang doktor himuundayon ang physical nga examination kay basin tungod sa pagsigi o suka nakasinati ka na og dehydration. Basta na dehydrate na gani ang usa ka pasyente, maglisod ang nurse og tusok sa ugat aron matauran og dextrose. Muunlod na ba ang mga ugat kay dehydrated na. Ang uban nga mga test ipahimo sa doktor aron masuta gyud ang hinungdan sa pagsuka, mao ang pagpa-examine sa ihi, dugo og x-ray. Human masuta sa doktor, murisita siya og tambal nga kinahanglan dayon nga tumaron. Human masuta ka na sa doktor, kung wala ka pa nakapa-check up sa doktor, dunay mga remedyo nga mamahimo nimong buhaton aron maundang ang pagsuka-suka. Inom og eksaktong kadaghanon sa tubig, mas maayo ka ng inadlaw o lukewarm, di ba? Init-init gamay ba? Kay aron pod mainitan ang tiyan. Kung dunay sabaw sa gulay, isda, mas maayo aron malikayan ang dehydration. Kaon ka ginagmay, kanang kaya ra sa imuhang ginhawaan mga higala. Likayan ang pag-inom sa soft drinks kay do na kini acid nga makapasamot sa gibati. Ayaw pod kaon sa mga mamantika nga sudan o uban pang mga pagkaon nga mga fatty foods nga ginaingon. Human ka ni kaon, pagpahuway, pagpaghigda nga nakataas ang ulo o nakasandig. Ina na mga higala ha, timan-an nato. Mas maayo usab nga mutumar ka sa Bilongga Gold nga pure turmeric ang sagol kay nasuta sa daghang mga pagtuon o nasulayan sa mga pasyenteng gipailawm sa chemotherapy. Nakatabang kanila ang pagtumar sa luyang dilaw o kaning Bilongga Gold. Inana ka importante ang Bilongga Gold mga higala. Sama sa mga nauna natong mga programa, nagadaghan kaayo ang benepisyo nga ato ang makuha aning Bilongga Gold pinaagi sa luyang dilaw. Kay kining luyang dilaw nga maoy sod sa Bilongga Gold o sagol, dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, sama sa akong gisgutan ganiya, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Nasayod ka ba nga kung mapadayon ang pagsuka-suka sa pasyente, mamahimo niya kining ikamatay? Oh, kanang magsuka-suka, mamahibong ikamatay na sa tao. Ania ang mga timailhan nga kinahanglan na dahon sa ospital o ipakita sa doktor ang pasyente kinoy kung 24 oras na ang pagsigi og suka. Na, gilaliman ka ng 24 oras, ay nagpaabda oy. Ikaduha, kung ang pasyente nakasinati og pagguot sa iyang dughan, nagalisod og ginhawa ba? Inana na siya. Ang ikatulo, grabing kasakit sa tiyan nga gibati. Nagahalap ang pananaw, nagapanglipong, taas ang hilanat, nakasinatog stiff neck o musuka human mukaon. Ayaw baliwala ka na mga higala, kanang maong sintomas, aron dili maulahi ang tanan. Lisod gyud kung maigo na sa balatian, maong mas maayo aron dili basta-basta magkasakit, maayong pakusgundaan ang depensa. Kini ang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule mga higala. Ang nakanindot manggod sa Bilongga Gold, tungod sa kataas sa antioxidant properties ni ini, mapagawas niya sa lawas ang mga toxic nga hinungdan sa daghang mga balatian. Timan ininyo ha, ilabi na kung nagabati na gyud ka og kasakit sa imuhang mga lutahan, kanang mga joints nimo, sakit ang imuhang kalawasan, aduna kay mga bukol-bukol, nako mga higala. kanang ingon mo na kay mga arthritis, di nakatindog, di nakasakag hagdanan, ayaw na gyud pagduha-duha, bilongga gold ang imuhang gikinahanglan.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Gini na lang ako to ba? Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, pakitext lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

2:41 ng hapon mga ka-joiners. Pangalawang bahagi na po ng ating programang Dear Mommy Joy. Good afternoon, request ng song Ikaw ni Yeng Constantino. Hello kay Boss Batinoy, shout out from Kawayan, and request ng song Ikaw ang Dahilan.

Shoutout kay Liza Ann Ayuban, nagapaminaw din ha, RJ De Horas. Shoutout kay Charlander Almiranes, nga grabe kabisa sa iyahang CFSCST. Good afternoon, request ng song All the Love in the World. Thank you so much po. And hi. Ayun, di ka kayanin. Sana po ma-play. Thank you. Ayan, sa mga song request natin mga ka-joiners, I think iilan na lamang po yung mapi-play natin ha, dahil alas 2:42 na po ng hapon. Ibig sabihin na lang ka sa mga 16, pero may program. O, 10 minutes, nasaba. 2 to 3 songs na lang po talaga tayo ha, mga ka-joiners. Pasensya na po sa mga hindi na po natin ma-play. Alas 2:42 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Μοσι
1: Μοσι, Shiki Yaki. Mayong adlaw kaninyong tanan. Ako po si Mami Joy. Oba na po ng mga higala. Dine sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan. Ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Human ni mo na sayran nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika isip usa ka food supplement makatabang sa pagpakusog sa immune system, imo na ba kini nga gisulayad? Mga higala, mao na ang pangutana nato ha. Kung wala pa, mas maayo nga magtumar ka na sa Bilongga Gold. Makatulo sa matag adlaw tungod kay pure turmeric o luyang dilaw ang sulod ni ini. Dili ka na lisod-lisuron pa sa pagprepara kay gihimo ng kapsula ang luyang dilaw nga ginatawag og Bilongga Gold. Kung dili ni mo gusto ang lasa o baho sa turmeric, doon na ka na option. Pinaagi sa Bilongga Gold, mga higala. Makasiguro ka nga mahatag ni mo sa imuhang lawas ang tanang mineral, chemical o nutrients. Tungod kay ang turmeric o luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold, doon ay lipopolysaccharide. Trabaho ni ini ang pagtabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Human nato na hisgutan ang mga parte sa immune system, maayo usab nga atong hisgutan ang mga trabaho sa parte ni ini. Halimbawa, ang thymus cells o T cell, usa ka lymphocytes na umaatake sa mga kaaway o baniini ang B cells nga nagahimo sa antibodies aron atakihon ang mga kaaway sama sa bakterya, toxins o uban pa. Ang skin konpanit maokini ang nagaprotekta aron dili makasulod ang mga kaaway o mauusab kini ang gawasanan sa mga toxins pinaagi sa singot. Spleen konlapay maokini ang tagasala sa kaaway sa dugo. Mubatok ni sa infection, diri gina-recycle ang red blood cells o dinhi ginatago ang platelet o white blood cells. Kaning tonsil, mga higala, maokini ang nagaharang sa mga bakterya nga musuhod sa atong ba-ba kaning tonsil. Bisan pa ang mga nasimhutan aron dili makaabot sa atong internal organs, hilabi na sa atong baga o kasing-kasing ang kanang mga bakterya. Kanang mauna ang trabaho sa tonsil. Kaning appendix nato, mao kini ang nagaprotekta sa mga good bacteria o taguanan sa good bacteria kung masinati ang diarrhea o kalibanga aron dili sila ma-flush. Oo. Mauna ang protektahan kana sa appendix. Kaning lymphoid nodes o vessels nga ginaingon, mao kini ang nagadala sa nutrients sa cells o nagagawas usab sa toxins gikan sa cells. Samtang kining lymphoid maoy nagasala sa mga napatay nga mga kaaway sa T cells og B cells og muagi kini sa lymph vessels. Inana-ana siya kayo kaayong mga trabaho, mga higala. Ang bone marrow dinhi ginahimo ang white blood cells, red blood cells og platelet. Stomach acids mao kini ang nagadigest o nagatunaw sa tanang mga ginakaon o gumupatay usab sa mga kaaway or kaning mga bad bacteria. Abi nato kung unsa lang ang ilang papel, no? Tungo dili nato sila makita na nagatrabaho, mga higala. Mauna, mga higala, nga importante gyud nga healthy foods ang ato ang kaunon. Aron di magkabuang ang ato ang mga internal organs tungod sa nagkalain-lain nilang trabaho. Oo, himuon nato ang ato ang healthy lifestyle aron kaniyo nay kita nga himsog. Mas maayo usab nga bisan wala kabalatian, no, magtumar ka og Yaki Herbal Capsule, mga higala, nga imuhang maintenance. Pero sama sa atong giingon, kay kung ikaw na anay mga bukol-bukol, naa ka na'y mga sakit sa joints, di ka nakatindog, hilisod na mulakaw, namaga ka na, na Bilongga Gold na gyud ka ay napagduha-duha.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
0: Joy FM.

kayo? Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil nga kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka. Relax mo siya. Kuha ba mo? Halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado. Alas siya na. Matay. Pasalamat in town si Marinimo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, dili lang tungod doon na kabalatian. Mas maayong motomar ka kung wala ka pa'y balatian. Aron mas mokusog ang imuhang pangdepensa o kining immune system. Hilabi na kung magkaedad na gyud ang tao. Tungod basta ang tao magkaedaran na, daghan ng klase-klaseng mga balatian ang manggawas. Hilabi na kung wala nag-aamping sa panahon sa iyang kabataan. Maogyod na ang mahitabo. Pure turmeric ang sagol sa Bilongga Gold o kanang sulod sa Bilongga Gold, pure turmeric. Ang luyang dilaw o turmeric kasagaran ginahimong powder, ginalaga aron makuha ang mga chemical, nutrients, vitamins o mineral. Apan sa Bilongga Gold, paliton na lang nimo sa butika o tumaron. Ania ang pipilang mga benepisyo nga imong makuha sa pagtumar sa Bilongga Gold? Doon na kini bioactive compound o powerful medical properties. Ang curcumin na sa luyang dilaw o sa kinikaakte antioxidant o natural anti-inflammatory compound. Adunay neotrophic factor. Aron mo ubos ang chansang mataptan sa brain disease. Hilabi na ang Alzheimer's disease. Ginalayo ang nagatumar ni ini sa heart disease. Nagaprevent usab kini sa cancer. Daghan pang benepisyo ang imong makuha sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay bisan ang mga pagpanghupong, iya man kini batukan mga higala. Ginalayo usab niya ang mga nagatumar ni ini sa balatian nga diabetes o mga komplikasyon ni ini. Bisan ang cardiovascular disease o metabolic syndrome, iyang batukan. Isipin na good na ninyo ka na, tungod kay ang curcumin nga naa sa Bilongga Gold, makabatok sa arthritis, maoke ni ang kasagarang sakit sa mga wangguti. Wangguti ba? Tiguwang na. Oh, ana siya. Kano masuko manggug tiguwang, oy? Dapat malipat ta kay natiguwang ta. Kay ugwa ta natiguwang, edi bata pa natigok na. Basta nagatumar sa Bilongga Gold, mga higala, ilayo usab kaniya sa depresyon. Ang uban pang benepisyo ang imong maimuhang makuha, makapabata pud ni ba, makabatok sa lain pang mga chronic diseases. Ang mga bitamina o mineral nga makuha nimo sa Bilongga Gold Herbal Capsule mao ang volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega 3, fatty acids, A, linolenic acid, proteins, carbohydrates, og mga fiber nga kinahanglan sa mga gustong magbawas og timbang. Kung gusto ka mo os-os ang imuhang timbang, makatabang usab ang Bilongga Gold, tungod kay ang turmeric nga sulod ni ini, dunay biological activities. Ang thermogenic properties nga usa ka metabolic process mutabang sa pagsunog sa calories aron mamahimo kining enerhiya. Apanti man iha nga kung magbawas ka og timbang, bawas pod ka og kaon sa mga unhealthy foods. Mas maayong less ang calories, less ang carbo, no or less fats. O di ba? Kung pwedeng no na. O kung di man madala, less fats lang. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, kung doon na kay ginabati nga sakit sa tiyan, mas maayo nga doon ay unod ang tiyan o kaon-usa bag umutumar, ha? So layay, mga higala, ang Bilongga Gold Herbal Capsule kay mapalit na kana sa mga butika.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.

Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahang

0: makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na para pareho sa uban, malipay pud ka.
1: Nang gusto mo na agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax mo. Yeah, ako ang maburag, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang gipatay ko masaya?
1: Ganado, alas yan, matay. Pasalamat in taong si Marinimo, pre.
3: Ang Ganado Capsule, mapalit sa mga butika.

Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil nga kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

Kayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil nga kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba mga higala? Nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit na karon sa mga butika? Og nasayod ka ba nga makapakusog usab kini sa imuhang immune system? Kay kaning Bilongga Gold o turmeric nga maoy sulod sa Bilongga Gold, dunay lipopolysaccharide. Trabaho niini ang pagtabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Ang mga properties na sagol sa Bilongga Gold mo patay kini sa mga mikrobyo mga higala. Kabalo ba mo ana? Mao kung kusog ang imuhang immune system, dili ka basta-basta taptan sa sipon, trangkaso ug ubo. Kung maigo man, dali ka nga mamaayo. Ay dili bang gyud pa perpekto ni ato ang lawas mga higala, no? Kay bisan usahay nagatumarta ni ana, unya kulang ang dosage sa ato ang exposure. Mao na nga mataptan hapon ta, pero dili ingon nga igupo og yud ka. Bisan pa ang grabe og klase-klaseng mga balatian, kaya usab pugngan basta kusog ang imuhang immune system o pangdepensa. Ang immune system mao kini ang atong mga sundalo sa atong lawas aron batukan ang toxins, viruses, bacteria og uban pa nga mga free radicals. Ang immune system ang nagapaayo sa mga samad-usab. Maobitaw, madungog nato sa mga balita nga naputol ang parte sa lawas, hilabi na sa mga tudlo, ubisan sa kinatao, sa lalaki. Basta bag-o pa naputol, mamahimo pa kining, idugtong o isumpay, ug murag walay na hitabo. Basta sa pagkaputol, diha-diha dayon. Kung kana nga kaso kayang matabangan sa immune system, oho, kay nganong nag-uli na siya tungod sa kusog ang imuhang immune system, labi na ang laing mga kaso nga toxins, viruses, bacteria o unsa man nga mga hinungdan pa diha. Busa mang higala, tungod sa kadako sa trabaho sa atong immune system, ato kining tabangan aron dili kita basta-basta nga magdaot. Kinatibok ang bahin sa immune system ang thymus o T-cell, B-cell, spleen, tonsil, appendix, lymph fluid, bone marrow, stomach acids, good bacteria o probiotics, ileocecal valve, ileum, o Peyer's, Patches, liver, pancreas, respiratory system, lymphatic system, digestive system o kidney. Daghan pang uban mga igala. Perting daghanang system. Sistema manggod, napaka-importante sa sistema. Kay bisan sa ato ang trabaho, mga paperworks or unsa may paghimuon, kinahanglan, aduna gyoy sistema nga pagasundon. Ang maong party sa atong internal organs, dunay kanya-kanya nga trabaho mga kababayan. Aron mabuhi, nga himsog ang usa ka tawo, kay kung duna isa kanila ang madaot, mag-anam-anam pod og kaupos ang kinabuhi sa tawo, labi na kung dili mahatagan og solusyon. Timan iusab nga kung nagaamping ka na, nagatumar ka na sa Bilongga Gold, isip usa ka food supplement, maayo usab duna kay igong pahuway og nagalikay pod ka sa stress. Tungod sa imong pagpahuway, diha gina-repair sa imuhang sistema ang mga nadaot nga mga internal organs nga nibatok sa mga balatian. Inana na siya kanang mahinanok og katulog na maayo kaayo ana pagkaugma kay na-repair man tong imuhang mga nadaot nga sistema. Ang stress pod, mao ka na ang numero unong nagapahinay sa pangdepensa. Kay tungod sa sobrang mga paghuna-huna o kabalaka sa mga panghitabo sa imong kinabuhi, dili ka makapahuway o tarong. Gahigna ka man pero gapirok-pirok, galurat ang mata. Mas maayong maging positibo ang mga panglantaw sa kinabuhi. Smile pod. Kay dili lang daghan ka nga mamahimong higala, maayo sab kinialang kanimo. Diba? Nahala. Sulay na lang mga higala ang Bilongga Gold. Aron kanunay kahimsog og mawagtang ang mga balatian nga imong ginahambin nga maoy hinungdan nga magsigi kag kulis maot.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga maoy sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule dunay gilainlaing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer og anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan og batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

0: Hello po! Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw ganado lang gihapon mo makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige sulay na para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni muna agyon, pero ugo yung mukha mag-relax ka, relax na ko siya. Ako ang mabord, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas siya na, matay. Pasalamat in taon, si Marini mo, pre.
3: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
0: Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon o kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

kayo? Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Doon na ba'y daot o bulok ang imuhang ngipon? Basta mo sakit gani kini, dili ka kasabot sa imong bation, no? Muraog, makahilak ka og dugo sa kasakit. Makaingon lagi kag, may pagitrangkaso na lang ko, may pag nagsakit na lang akong ulo. Dili na lang kaning sakit sa ako ang ngipon. Kaya nag mo sakit ang ngipon, naku, mata, ulo, dalungan, ambot na lang. Nasayod ba usab ikaw nga doon na pailaing mas grabing sakit ang ikahatag tungod lang sa daot nga ngipon? Nako mga higala kani paminawa. Kung duna kay daot nga ngipon, hatagi na kinidayon og pagtagad. Tungod kay nasuta sa mga pagtuon nga ang daot nga ngipon mamahimong hinungdan sa balatian sa kasing-kasing. Na basig karon lang ninyo na dungog ang mga daot ninyong mga ngipon mamakahatag og sakit sa kasing-kasing. Ang paghubag usab sa tonsil mamahimo usab kining hinungdan og maghubag ang imuhang tonsillitis. Na tungod din hingdapita matrap ang mga germs o bakterya mautong muhubag. Kasagaran man sa maghubag mga higala tungod na sa mga bakterya. Duha ka klase ang sakit sa kasing-kasing nga makuha. Kung dunay bulok nga ngipon o daot nga ngipon og nagahubag ang tonsil. Una ni ana ang infeksyon sa balbula sa kasing-kasing. Tawag sa maong sakit infective endocarditis. Kung diin musod ang bakterya sa balbula sa kasing-kasing, kung heart valve, delikado kaayo kini. Ang ikaduha, mao ang pagbara sa mga ugat sa kasing-kasing. Coronary artery disease ang tawag niini. Kung diin mabarahan ang ugat sa kasing-kasing, nga mamahimong hinungdan sa pagguot sa dughan o heart attack kay dili man makasirkular ang dugo nga ginapump sa kasing-kasing. Nasuta sa mga pagtuon nga bisan ang mga taong nagahubag ang gums. Oo, kanang mga lagos nga nagahubag. Mamahimo usab nga ma-heart attack o ma-stroke. Hala mo, na asikasuha, baya gyud ninyo kanang inyong sakit sa ngipon. Oo, paibot na lang na, aron mahuman. Tungod kay ang infection sa baba, mamahimong mukalat sa dugo nga magaresulta sa pagbag-o sa immune system. Hala ka, oy. Inani di ay ni. Dili di ay lalim, no? Aron malikayan ang maong mga balatian, unsa man ang atong buhaton mga higala. Una, panghinglo sa baba. Pag-toothbrush kanunay, makatulo sa matag-adlaw. Ikaduha, kung pwede magamit og tongue cleaner o panlimpyo sa dila. Ang ikatulo, mamahimo ka mo gamit og dental floss. Adlaw-adlaw, aron kadtong mga nisuksok nga sa ngipon, nga mga pag nakaoni mo, makuha ni. Kung limpyo na ang imong baba, apil na ang dila o ngipon, malikayan usab ang bad breath o kabaho sa baba. Doon ay mga food supplement ka makatabang usab nga pakusgon ang immune system o batukan ang mga bakterya. Aron malikay ng infection, kini ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika ang makatabang ninyo. Basta nakatumar ka sa Bilongga Gold, lahi nga kahimsog ang imong bation. Ilabi na o limpyo gyud ka sa imong lawas. Tungod kay ang lain pang mga balatian nga imo ang ginahambin, mawagtang usab. Muna nga matingaka, no? Makaingong gyud ka, hala, kuya, wapod atong tambala, oy. Diba, nihayag man akong pananaw, nalagsik man ang ako ang lawas. Kay nga, no, nag-atiman man ka sa imo ang kaugalingon. Wala man ka nagpasagad. Limpyo man pod ka, diba? O gituman pod ni mo ang mga nadungog ni mo nga makaayo sa imuha. So, wayan ninyo ang Bilongga Gold, mga higala.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer, o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
3: C-H-I-K-I-L-K, the best of me.
1: Dili na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. The best of me.
3: Joy FM.
4: Thank you for listening. I'd like to wish you a Merry Christmas and a wonderful New Year.

לבד, את קוראי עניון מופעם דיפה, כי נועם פרקום תנגה,

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta sulay lang gud na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra gud ninyo hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto kayo muna, agyod. Pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax na ba? Ya, ako, mamurag. Halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado. Alas siya matay. Pasalamat in taon si Marinemo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning bilongga gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning bilongga gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang bilongga gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka bilongga gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

0: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
1: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
2: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
3: Me too, Kidiyaki Vitamins.
0: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidiyaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Oil, Sabon o Kapi sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
1: Bilunga Gold, hantog karo.
2: Ano po?
1: Eh, murag din ang mga kakalako kung di ko kainong bilunga. Sakit ba ni?
2: Ang imuhang tiil.
1: Ang imuhang tiil ko.
2: Oo.
1: Naminhod. Nang sa akong amahan, kuanda itong 10 anyos pa ko, polio ko.
2: Oo.
0: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Hello po! Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado capsule. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado capsule. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado capsule, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang gud na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado capsule. So layra gud ninyo hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton. Sige sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
4: Kanang gusto mo muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka. Relax mo diya ako, mabord. Halos di naman mapalo, pre.
2: Masang ipatay ko sa iya?
4: Ganado, alas siya matay. Pasalamat in taon, si Marini mo, pre.
5: Ang Ganado Capsule, mapalit sa mga butika.
6: Enjoy the music.
7: Joy FM.

0: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: Love ako ni Mami.
2: Mm-hmm.

0: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
1: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud. Okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manan siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kailang lihok dito sa balay ba, mag-inom na lang ako bana na. Pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa imo nagtanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
0: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
2: Hello po! Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado capsule. Sa tinuod ng perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado capsule. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado capsule, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi-i kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pa'y 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado capsule. So, lairagod ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag-adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
3: Kanang gusto ni mo na agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax ni mo. Ya, ako ang mabord. Halos di naman mapalong, pre.
4: Masang ipatay ko masaya?
3: Ganado, alas siya na matay. Pasalamat in taon si Marini mo, pre.
5: Ang Ganado Capsule, mapalit sa mga butika.
6: Enjoy the music.
7: Joy FM.

0: Nakatabang ang pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule sa higalan ni Mary Jane Advincula, taga Surigao City nga si Daisy. Aron dali na ayo ang samad sa iyang kumagko nga gioperahan.
1: Tas may sugar no giputulan og kumagko operahan siya.
2: Mm-hmm.
1: Sige siya tawag kay ganali ko no ang kuan ng serpentina mo na okay na.
0: Ikaw diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Pag tumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
3: Mga kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho. Or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista na pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon anak nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

0: kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.
1: Dako ang natabang sayak herbal capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City, kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
2: Ay, sige, magpapalipong-lipong ay ka na high blood pag sa una. Pamino, magpusaradyo nga may doon ang iyahang gigitisi nga na mo. Yeah. Mayo man sad. Wan, magaganot sa tuka o mawala na lipong-lipong.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni muna agyon, pero ugo imo kang mag-relax ka. Relax ko di ako, mabord. Halos di naman mapalo, pre.
2: Masang ipatay ko sa iya.
1: Ganado, ala sila, patay. Pasalamat in taon, si Marini mo, pre.
3: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
4: Enjoy the music.
5: Joy FM.

0: Dako ang natabang sa Yak Herbal Capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City, kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
1: Ay, sige, mapupang-lipong-lipong ay ka na high blood pag sa una. Pamino, magkusaradyo yung may doon ang Yak, igitistingan na mo. Yeah. Mayo man sad. Man, magagano sa tuka o mawala na lipong-lipong.
0: Yan ang Yak Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton manato nga magdialisista nga pwede manato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

0: Ay, pagkalamig na ni Sweet Music, no?
1: Oh, ayaw mong bita.
0: Nga naman kon.
1: Doon ako yung upag.
0: Huwag ba? Uy, pasensya ka. Huwag yung tagoy kalibutan nga. Doon na di aki matagpiki.
1: Basin ibawa ni mong tambalin.
0: Ay, kasayon ang tambal.
1: Tagloy ko siya.
0: Kanabang buwag sa tuwa nga, itapot sa imong lubot niya, dugdugog palo-balo, musuglot man na

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra gud ninyo hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton. Sige sulay na para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax mo siya. Kuha, maburag, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko sa iya?
1: Ganado, alas siya matay. Pasalamat in taon, si Marinel mo, pre.
3: Ang Ganado Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Enjoy the music!
5: Enjoy!
4: All the hits.
5: All my favorite songs.
4: Hit music all day.
6: Enjoy FM.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy! Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: Troy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kigapawan City, 102.3.
1: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Ito lamang sa Troy.

ng bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng bayan, dito lamang sa 105.7 Joy FM.

alas 5.23 ang atong oras. Kung pwede nga mo panaw na ang karang ng mga sakay, yaninin ko sa medical transport aircraft, human kining kalit nga nawala, ang nasambing aeroplano ang gikan sa Bermuda, papaingon sa Boston, sigan sa United States sa Coast Guard. Nga ilang nga gitapos na ang ilang search and rescue sa kadagatang bahin sa Nantucket o sa kaisla dito sa Massachusetts. Naitabo ang insidente ni Adok Adang Sabado kung naasa nawalaan o kontakta sa Federal Aviation Administration ang Gulfstream G-100 plane. Nakakita mga otoridad sa debris nga ginatuang

Korea kagahapon ang dawa. Alas 3 sa buntag kagahapon din nakadawat og report ang Jeju Regional Coast Guard sa pagtalob niling Seongjin number 7 sa 65 kilometro sa Uluhan og kasagpang bahin sa Chagui Island sa Jeju City. Gikan sa 11 ka mga crew members sa barko, siyam sa mga crew members sa 8 ka Indonesian ug sa ka Vietnamese ang dayon nga na rescue samtang padayon pang ginapangita ako sa baka Indonesian crew member. Nagib na ang Koreano nga kapitan sa barko. Nagpadala usab sa Coast Guard dito sa Jeju sa duha ka mga helicopters ug siyam ka mga patrol vessels alang sa search

order si South Korean Prime Minister Han Song-suk. Oga di atasan ang Korea Coast Guard, dalakit na ang Minister of Oceans and Fisheries na tagang prioridad ang pag-atubang sa mga nawala pang mga crew members sa maong barko samtang ginapaamping kini nga nasa ilang operasyon. Alas 5.25 ang atong oras. Iawag garon sa Maracanang ang kampo ni Vice President Sara Duterte nga magpangita ka record na wala siya'y koneksyon ngadto sa Rason, China. Ang nasangping nga hagit ang nagikan sa legasyon ni kanhing Senator Antonio Trillo.

nga puno ang Tapang at Marasakit Alliance for the Philippines Incorporated, ang Foundation kung asa Incorporator si Duterte, ang nakadawat kung 150 million peso na donasyon gikan sa Chinese Embassy sa Pilipinas. Ipang makakanusap kini sa kampo ni Vice President Duterte,

0: kalibutan. Ini mga ebidensya nga nagpamutuod nga wa siya'y kalambigikan nga na sa nanahimong aligasyon sa tanhing senador. Samtang di pa si Garbo karon o ginonsyo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang padayon karong nga pagpakusong kuno sa beripisyo at insentibo suporta sa mga magtutudlo. Gimo sa Presidente ang mga pamahayag sa celebrasyon sa National Teachers Day.
1: Mga kababayan ko, gusto ko balik-balikon ka ninyo kaning bilong gagol. Gusto ko nga masabtan gayod ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa ato a. Kaning bilong gagol, maayo kaayo ka ni Sarayuma o arthritis, magatunaw po ni Ogbukong gagol, magapaayo po ni sasakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imuhang trabaho, driver ka, nagakumata, basta bugat ng mga trabaho, o kung senior citizen ka na nga magbatik na yun ka o kasakit sa kalawasan, perfect to paayo sa imuha ang bilong gagol. Kung halimbawa na kay Rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na na ang imuhang mga tiil, dilik ka na kalakaw, duha ka bilong gagol, kada upat ka oras, sa ato pa pamahaw, panitudto, panihapon, dilik yun mo magmahay. Ang ako lang hangyok sa inyo ha, nasulayin ninyo, kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha, manong hulaton man ako na magdayalisista. Pwede man ato kung
0: alas 5:27 na atong oras sa Philippine Standard Time.
1: Basta maon ang akong hangyo. Sulay lang yun ninyo para sa Rayuma, Mukulbukol, sakit sa kalawasan, bilong gagol. Mapalit ka na ninyo sa tanan ng mga butika. Ilabi na sa Lourdes Pharmacy, dinhi sa Zamboanga Peninsula.
0: Nila nga sundon
1: mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo na mag-reseller sa Yaki Prada, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato ng mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilong Gagol, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, Sabon o Kapi sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab ng mga butika. Salamat kaayo.
0: Ni adtong nga mga nakalabay pa nga mga tuwing. Alas 5:28 ang atong oras, huwag tudling sa atong nga balitang nasunod karong nga buntaga. Nagapalugwa ang House of Representatives na ining resolusyon kung asa giawhag ang matag-ahensya o gasanga sa gobyerno nga mag-andam sa ginalaumang Super El Nino dinhi sa Pilipinas. Unod na ining resolusyon ang pag-awhag na magtinabangay sa usag-usa ang mga ahensya o komitiba dinhi sa nasud. Lagip na ang Agriculture and Food, Aquaculture, Fisheries Resources Committee sa Labor and Employment. Kalambigit sa epekto sa Super El Nino phenomenon. Tutulbukan sa nasangpit nga resolusyon ang kaayuhan o panginabuhi sa mga mag-umag mananagata. Lagip na ang seguridad sa pagka

0: sa kasaysayan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Kini dapat ang mga ngayang gayong natutukan sa atong mga gobyerno.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng
0: Bayan. Alas sa 5:30 ang atong araw sa Philippine Standard Time. Higala sa atong pagbalik ang mga balitang provincial. Atong ihatag sa ninyo human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom. Subiang adlaw ha, nga adunay kapiskay binagi sa kopi yake 3-in-1. Lami, umot og swak gikan sa imong unang higop.
2: Puno sa energy og himsog kaayo si Lola Consing Alba, taga Bisaya Cotabato. Basta makapangapi sa kopi yake 7-in-1.
3: Lami, ore ka boy. Lamili
4: ho, sa anong lawas,
3: inaginan mo
4: yung simptom
3: ka,
4: lamili mong
3: lawas. Kapila pagka mahinam
4: sa
3: sakatlaw? Nga ha, katulo, bunta, gusto hapon, gutungan ko, at kaya pong taon na kong imunod.
4: Kapi nga,
3: Kopiyaki, 7-in-1.
2: Yan ang Kopiyaki, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Basta Kopiyaki, yummy!
5: Samo kayo ang ganado capsule karon priba.
6: Ngano di ay pre?
5: Mula ho tay ug dugay pre. Bisa ng mga senior citizen nga hinay na pre.
6: Mabuhi pre.
5: Ay, alangan pre. Ang lagi.
6: Ugi kayo. Suwayan po na ko pre. Unsa gamit ito pre?

0: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
1: Oras sa Pilipinas sa 32 minutos human milabay ang alas 5 sa buntag ug sa laray karon alang sa atong mga balita nga probinsyal.
0: Tinig ng kanayunan. Tinig ng Bayan.
1: Awin na kay magkibot-ibot na kita sa lain-lain nga parte sa Mindanao aron na sa iron ta ang mga development o mga panghitabo dito nga mga dapita.
0: Tinig ng kanayunan. Tinig ng Bayan.
1: Igala in simultaneous sa broadcast kita karon gana sa atong sister stations ang Joy FM Pangil Bay o Joy FM sa may Davao Oriental. Karon na unahon ta paghagpat karon ang mga hitabo o mga development dito nga bahina sa may area sa Caraga Region.
0: Tinig ng kanayunan. Tinig ng Bayan.
1: Diin gipapahunong ang mining gana sa mining operation sa Gibusong Island sa Loreto Dinagat Island sa human gitinaw sa Department of Environment and Natural Resources kon DNR nga ang mineral production sharing agreement sa dapit ang dugay ng sakop sa suspension order. Suma ni Dinagat Island Governor Nilo Dumeray Jr. suspenso ang mga katungod o kalihukan sa uban pang mga MPSA o wala pa kini na leave hangtod sa karon. Bisunod kini sa paghangyo sa mga residente sa Gibusong nga dili na ipadayon ang mining activity sa mga isla samtang gisundan sa DNR ang fact-finding review aron masuta ang tuod nga kahimtang sa maong mining agreement. Ipasaligan usaba sa probinsyal nga pangamahanan nga palig-unon ang monitoring sa mga mining area sa Dinagat Island o susihon ang kahimtang sa Gibusong Island. Ilabi na sa mga posibleng epekto niini sa kinaiyahan o sa mismong katawhan.
0: Tinig ng kanayunan. Tinig ng Bayan.
1: Alas 5.34 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga. Dugang tudling sa atong mga balita. Atong lakbitan karon ang taho gikan sa may northern Mindanao. Diin dito nga dapita duha ka mga suspected ng mga high value individual ang nadapan kayo sa ginpatigayon ng bypass operation na dito sa Ligan City o Cagayan de Oro City. Niadong nakalabay nga adlaw gini din gapin 1.97 million peso nga balor sa ginudahang sabuang na hipo sa mga otoridad. Sa Ligan City nasakpan na ang 32 anyos nga lalaki human nga makumpiska gikan kaniya ang 133 gramos nga ginudahang sabuang nga balor 904,000 pesos sa Cagayan de Oro nadapan usab si alias Boyboy 26 anyos kini di nakuha gikan kaniya ang 153 gramos sa ginudahang sabuang nga balor 1,069,776 pesos. Ang duha ka mga suspect nga nanakaroon sa kustodiya sa PNP o giandaw na ang kasong kalapasan nining Section 5 of Article 11 o Section 5 of 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Tinig ng kanayunan. Tinig ng Bayan.
1: Alas 5.35 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Duga nga sa mga tudling sa atong mga balita karong buntaga dito nga bahina gyapon sa may area sa northern Mindanao.
0: Tinig ng kanayunan. Tinig ng Bayan.
1: Nasikpawa sa Iligan City Police Office ang 25 ka mga wanted persons o drug suspects sa kasimanang operasyon sa ilang law enforcement operasyon. Subay sa report, nasikpaw ang duha ka mga most wanted persons o gunom ka wanted persons na gitna ang usaka high value individual o 17 ka mga street level individuals pinaagi sa drug bypass operasyon na tuman ang kalampusan pinaagi sa pagpatuman ng warrant of arrest o pagdakop sa mga suspects sa aktwal nga kalapasan sa balaod o in fragrante delecto. Nalingkamot karon ang PNP nga masikpaw gayod ang mga individual nga adunay kalapasan sa balaod.
0: Tinig ng kanayunan. Tinig ng Bayan.
1: Alas 5.36 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang gipapalikon ba karon sa Lanao del Norte Police sa Provincial Office sa mga probisyon sa Republic Act 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 nga nagtumong sa pagpalikon o pagpanalipod sa mga bata nga nalambigit sa mga kaso o gapaghatag kanila kahigayunan nga mausab ang ilang kinabuhi. Nalatid sa balaod ang mga batang ubo sa 18 anyos nga nalambigit o giakusahan sa kalapasan sa balaod ang kinahanglan hatagan og tukmang proteksyon na og pagatiman og rehabilitasyon. Ipunting niini ang best interest sa bata. Presumption of innocence sa oga proteksyon batok sa arbitraryo nga detensyon oga programa alang sa rehabilitation og reintegration.
0: Tinig ng kanayunan. tinig ng bayan.
1: Alas 5:30 Shutter Philippines Standard Time. Dugang sa tubing sa ato ng mga balitang probinsya.
0: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
1: Gisugyot ang hugot ng pagbantay sa paggamit sa artificial intelligence aron masiguro nga magamit kini sa hustong paagi sa pagkat-on na uga pagtudlo. Giklaro sa Malaybalay City Division Superintendent Cherry Maya Limbaco Reyes nga mamahimong makatabang ang AI sa mga buluhaton sa mga magtudlo kung gamitin kini sa hustong pamaagi. Di pasabot sa opisyal nga makatabang usab ang teknolohiya sa paghatag og materyales sa pagkat-on sa ubang proseso sa pagtudlo. Samtang gila usab ni Division o sa Division sa Malaybalay ang panginahanglan sa dugang nga magtudlo tungod sa dagkong gidak-on sa mga klase sa pipila ka mga tunghaan.
0: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
1: Alas 5:38 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Madugang sa tudlin sa atong mga tao gigan sa Maykaraga Region.
0: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
1: Bukog na nga nakita na sa kabulisan sa lungsod sa inatuan ang lalaki nga dugin ng giga report nga na missing. Human na ang upat kapuan nga pagpangita sa iyang pamilya.

0: Juan Surigao del Sur. Subay sa taho na wala siya Golchano niyatong Hunyo a 8 alas 8 sa buntag o gakatapusan siyang nakitaan sa barangay Bituon. Human sa dugay nga pagpangita nakita ng iyang kalabera. Nagkabalayan pa ang pagkuha og dugang informasyon sa insidente at masuta ang tinuod nga hitabo sa iyang pagkawagtang.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:39 Philippine Standard Time at sa dugang atuling sa atong mga balita karong buntag ha. Dugang atuling sa atong mga taho karong buntag.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Nagapalugwa sa opisyal nga pamahayag ang Provincial Director sa Surigao del Sur Police Provincial Office pinaagi ka Police Colonel Jeffrey Lawrence Mauricio kalabot sa naitabong pagpamusil nga misangkot sa pagkamatay sa usa ka mining manager sa Caracal, Surigao del Sur. Matud pa sa opisyal nga padayon pang ginahimo sa mga otoridad ang investigasyon aron matino ang motibo ug ang responsable sa maong krimen. Gipasalig usab sa PNP nga ilang tutukan ang kaso ug magpadayon ang pagkuha og impormasyon ug ebidensya nga makatabang gayud sa pag-ila sa responsable sa pagpamusil. Gihangi usab sa PNP ang publiko nga likayan ang pagpakatag sa dili gayud beripikadong impormasyon.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Para sa Pilipinas, sa 40 minutos human milabay ang alas 5 sa buntag. Balik kita human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdong.

0: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay Anyak Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni Ini.
1: At ang isting na ito, ayun sila katul-katul sa panit akong bata, lagi na itong na bata sa akong itaw na buwan,

0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Kapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Kalayunan. Tinig ng Bayan.
2: Alas 5.42 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Masadugang tunding sa atong mga tao karong bundaga alang sa atong balita nga probinsyal. Atong luksuan karon ang mga tao gikan ditong bahina sa may area sang Davao. Din na sikpaw sa Criminal Investigation and Detection Group or Regional Office sa 11 o Pantukan Municipal Police Station. Ang sa Most Wanted Person sa Davao Region sa informasyon gikan sa CIDG 11. Ilan din akpal nga si alias sa Dado tungod sa kasong murder dito sa Mabini, Davao de Oro. Nasairan nga suspect gagi ilasad na top 3 Regional Most Wanted Person sa PNP.
0: I-warrant sa system diin na dali nga dida sa Pantukan na Municipal Police Station
2: alang sa tukmang pag-atubang sa iya gayon nga taso.
1: Tinig ng Kalayunan. Tinig ng Bayan.
2: Alas 5.42 sa atong oras samtang lusuan ta ang dugang nga taho dito nga dapita sa maya area sa
0: area sa ganado capsule.
1: Tinig ng Kalayunan. Tinig ng Bayan.
2: Ito nga bahina sa maya area sa bar madiin na voluntaryong gitahan gana sa mga otoridad ang 11 ka high power na firearms
0: pero may kaganado ba? Unifier Brigade
2: sa 6th Infantry Kampilang Division sa Philippine Army sa Talitay, Maguindanao del Norte. Ang turnover ceremony gihimo sa Talitay pinaagi sa koordinasyon sa 1st Mechanized Lakana Battalion sa pagmumuno ni Lieutenant Colonel William Sabado ug lokal nga gobyerno sa pagmumuno ni Mayor Sadika Amiril. Nagpasalamat ang 6th Infantry Brigade Commander si Brigadier General Remela Brual
0: sa mga barangay at sa Talitay ug uban pang lokal nga stakeholders nga nasa suporta sa mga programa sa gobyerno. Bato ka sa lang mo pagkupot ni Lourdes na armas. Yatay doon ni Brual nga nagpapakita ang voluntaryong pagtahan sa mga armas sa kaimportansya sa pagdinabangay sa gobyerno o komunidad alang sa luwas o hapsay nga katilingban.
1: Tinig ng Kalayunan. Tinig ng Bayan.
2: Alas 5.44 ang atong oras samtang nagipuhang sa mga otoridad ang usap na ginudang drug den. Nag-aarest ang 4 ka mga individual sa drug buy bus o sa buy bus operation sa barangay Dalumangkuba sa Sultan Tudarat, Maguindanao del Norte. Ipamunahan ang operasyon sa Bireya Barn, Maguindanao del Norte, Provincial Office, katambayayong ang Sultan Tudarat Municipal Police Station. Lagip sa mga naaresto, ang 46-anyos nga matugpa mentiler nining drug den. Dungan na ang 38-anyos, 35 o 26-anyos nga pulos mga residente sa barangay Dalumangkuba. Na-recover sa operasyon ang anaa sa 15.5 grams sa ginudahang subo nga nakabutang sa 14 heat seal transparent sachet nga nagbalor 105,000 pesos. Na-recover sa bandwa ka cellphone.

0: Ένα ο Σάμπα σαν Λιμπέλ σαν Πισκαλιά.
1: Τίνιν ναν καναγιούναν. Τίνιν ναν Μπάιαν.
0: Άλλα 5:45 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Sa dugang tudling sa atong mga balita karong buntag, luksuhan ta ang dugang mga taho gikan na ditong bahina sa may area sang Davao.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Nakapatik sa good o maayo ang kalidad sa hangin dito sa Tagum City. Subay ka na sa pinakabagong datos sa Ambient Air Monitoring Station sa Environmental Management Bureau sa Davao Region. Subay sa particulate matter 2.5 measurement, adunay air quality index sa nga 38.75 ang Tagum Monitoring Station nga nagpasabot nga maayo o acceptable pa ang kasamtang kalidad sa hangin alang sa kadaghanan sa publiko. Apan nagpadayon ng monitoring sa EMP tungod sa posibilidad nga makaapekto sa Mindanao ang transboundary smoke o aso nga gikan gihapon sa sunog sa kadasangan sa South Papua og Kalimantan dito sa Indonesia. Suma sa Copernicus Fire Emission Watch, ang kasamtangang direksyon sa hangin na himong makadala nining aso papaingon sa Mindanao nga posibleng hinungdan sa pagtaas sa level sa particulate matter 2.5, pagforma sa haze o pagkunhon sa visibility sa pipila ka mga dapit sa Davao Region.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Oras sa Pilipinas sa alas sa 5:46 sa Philippine Standard Time.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Adyo nga buntag-usap sa atong mga viewers sa online. Good morning nga na kalinya. Siyempre sa atong mga silingan dihang dapita sa may area sa Bukidnon. Nasinaw kayo, limpyo kayo atong linya o pagsibya dihang dapita sa may area sa nga Maramag. Maadyo nga buntag nga nasa itong mga taga-paramati dihang dapita.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Sa itong wahing tudling sa atong balita nga probinsyal karong buntag sa iron takining dugang report gikan din hinga bahina sa Region 12 diin. Diin arestado ang 29 anyos nga welder human kining Miss Y ug Ipsos sa checkpoint og mabanggaan ang saka checkpoint sign sa barangay Dahay Sorala South Garabato kagahapon. Sigun sa Sorala Municipal Police Station alas 7:40 sa gabi diyang gisita sa kapulisan nga nakadyuti ang sa checkpoint ang maong puting minivan. Imbis nga mo papahunong paspas matod pa kining gipaandar sa driver o gibangga pa sa saka checkpoint signage. Dahil na sa mga nagpaligayin sa unfortunate operation ang kapulisan o minsan po sa pagka-arresto sa driver sa crossing Corva dito sa barangay Dahay. Ang dinakpan nga driver ang 29 anos na litaw na mulubyo sa barangay Afro sa Tibuli, South Carabato. Na-recover usap gigan kaniya ang naasa 17 grams sa ginatuho ang sabunga nagbalon kinig 120,000 pesos. Gawas pa sa unong kasasye, improvised shooter, metal canister, stainless steel nga gunting, digital weighing scale, bubble wrap o duha ka mga belt bag. Ginapaligayin pa ang dugang nga pagtuki sa nasangpit nga insidente.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:48 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Igalakad to ang kinalibok ang laray sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga. O sa atong pagbalik, mga balitang lokal atong ihataga kaninyo. Alang sa himsog o aktibong bata ha, pagkiliyaki na nga adunay chlorella. Dungan ang tamang pagkaon o healthy lifestyle. Adlaw-adlaw, himsog gayod ang imong bugoy.
2: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano.

0: mas witi si mami ko eh.
1: Wow, nga nang bal mo na.
0: Tintay, may diabetes mo. Kita mo na nagkatlaw po. Hambalon mo si mami mo na mainom siya sang Serpentina Plus. Serpentina Plus? Ano na siya?
1: Herbal lasa mo. Makabulit na.

0: tayo. Ano karon mo akong gamit?
1: Yan ang Yaku Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan niyo mapalit sa mga botika.
2: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
3: Ara sa Bilipina, 50 minutos human milabay ang alas 5 sa buntag ugaron sa laray sa atong mga balita nga lokal karong buntag.
2: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
3: Sa atong balita nga lokal karong buntag, natapos na sa Cunabato Electric Cooperative ang sitio electrification program. Pagmaiwag nga na sa 20 ka mga sitio. Di na anaa sa 894 ka mga kabalayan ang hingpit nga napasukan ilawong sa maong programa. Ang sitio electrification program funded gana sa national government, pinaagi sa National Electrification Administration o ginapapatuman sa tanang mga electric cooperative. Apil na ni ana ang Cotelco. Ang matag beneficiary ang nagabayad lamang gikan sa 117 pesos gikan sa ilang pulsa o sila na taga-ana sa taga duha ka suga, duha ka saksakan o naka-install na ang wiring sa ilang panimay. Adunay metro o wire gikan sa poste papaingon sa ilang puloy anan.
2: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
3: Karon sa irunda mga development o mga panghitabo sa may P. Palma area. Ana sa linya ang atong mabdikong kauban. Sigaw ang June Villa Soto.
2: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
3: Kauban June.
4: Good morning, maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Matagumpay na nailatag ng kapulisan ang search warrant laban sa isang alias Mark kaugnay sa aligasyong pag-iingat ng delisensyadong baril na nilusog kahapon ng mga pinatiba ang kanilang pamamahay sa alas 5 na madaling araw sa sitio Upper Kabaruyan, Barangay Kabaruyan, Libungan, Cotabato. Sa paumuna ni Police Captain April Soria, ang Deputy Chief of Police ng Libungan Municipal Police Station, sa ilalim ng supervision ni Police Major Arnold Andaya, hepe ng nabanggit na inginan, inalunghog ng mga operatiba ang tinutuloyang kupo ng sospek na si alias Mark, 20 anyos, may kinakasama at residente ng nasabing lugar kung saan nasamsama ang isang caliber 38 revolver na may lamang dalawang bala, isang medium size na pakete ng plastic na naglalaman ng pinaniniwala ang shampoo, isang pakete ng plastic na naglalaman ng pinaniniwala ang shampoo, lighter at piraso ng aluminum foil, at ang kulay itim na sling bag na pinaglagyan ng baril. Hindi naman itinanggi ng suspect na kanya ang mga nasabata na mga kontrabando. Nakapiit na ngayon ang suspect sa custodial facility ng Libungan PNP at nakataklang sampahan ang kasong paglabag Sir Public Act 10591. Mas kilala bilang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act at Republic Act 9165. Mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, nagpapagaling pa. Nagpapatuloy na nagpapagaling sa isang ospital ang isang 45-anyos na van driver. Matapos na binaril ito na hindi pa nakilalang suspect at nauna imidya ng hapon kahapon na Oktobre 5 sa National Highway 41 Barangay Kamansi, Alamada, Cotabato. Sa ulat na inilabas ni Police Major June Napat, hepe ng Alamada Municipal Police Station na nakilala ang biktima na si Japes Guillermo, residente ng Barangay Dado, Alamada, Cotabato. Batay sa inisyal na investigasyon na nagbibiyahe umano ang biktima ng kanyang pag-aaring van mula sa bayan ng Itzaya patungo sa ng Alamada, na ang pagdating sa lugar ng piningyarihan ay sinabayan umano ito ng kanyang sakyan ng suspect at doon na ito binaril kung saan tinamaan si Guillermo ng tama ng bala sa kalawang butiba na tumagos hanggang likod. Mabilis namang isinugod ang biktima sa ospital dito sa bayan ng Itzaya para sa agarang medical na atensyon. Na-recover sa crime scene ang tatlong basyo ng bala mula sa pinaniniwala ang caliber 45 na armas. Mabilis namang tumalilis na din na matukoy na direksyon na ang suspect matapos na isagawa ang krimen. Patuloy ngayon ang hot pursuit operation ng kapulisan para madakip ang suspect at tinahanap din na kung ano ang motivo sa pamamaligtas. Yan ang mga latest na balita mula dito sa Kibawa
5: area. Ayaw adlaw kaninyong tanan. Ako po si Mami Joy. Ayaw na po ito mga higala. Dine sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan.
2: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
3: Daghang salamat ko ba nga June Villasoto. Gigan sa may area sa nga pipa. Masantang sa laray garon alang sa dugang sa atong mga balitang lokal garon nga buntaga.
2: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
5: Mas epektibo
3: sa dudling sa atong mga tao karong nga buntaga. Alang sa atong mga balitang lokal.
5: Mas maayong mo sa atong kung wala kapay balatian. Karon mas makusog ang iwang pangdepensa.
3: Karon sa Kinabawan City Government ang pagpangandam sa matag pagprotektar o sabah sa matag kinabuhin sa katawahan. Hilabi na sa isgulan ang pagpangandam o paghahatag proteksyon nga na sa lahat ng kalamidad. Hinunggang nga ginapaligayon karon na ang review and updating sa local disaster risk reduction management kaplang na sa Kinabawan City alang sa 2027 hanggang 2013.
5: Ang luyang din ako, Turmeric, kasagaran, ginahimong powder, inalaga aron makuhan ang mga chemical, nutrients, vitamins o mineral. Ang pansabilong gagol, palito na lang nimo sa buktika o tumaron. Ani ang pipilang mga binipisyo na imong makuha sa pagtama sa bilong gagol.
3: Doon na kini-bioactive agriculture, compound o
5: powerful medical properties. Ang curcumin na asaluyang dilaw o sa kinikaactive antioxidant o natural anti-inflammatory compound.
3: Doon na yung neotrophic factor aron maubos sa exposure ang nini sama sa
5: mataptan sa brain disease, sa Balindoga, hilabi na ang Alzheimer's disease, manungo, lanaw, singaw, ang populasyon o balabag,
3: pipila sa mga kalamidad nga gihatag ang highlight sa aktividad, ang pagbaha, landslide o posibleng
5: makadala nini makusog ang mga pagpanghukong, iyaman kinibatukan mga higala, halapad nga
3: sulugan, dala nini nga hulaw, sigon sa
5: balapian ng diabetes o mga komplikasyon ni ini, bisan ang cardiovascular disease o metabolic syndrome, iyang batukan,
3: isipin ang luwas sa oga tumod
5: kay ang curcumin nga naa sa bilong gagol makabatok sa arthritis mao kini ang kasagarang sakit sa mga
3: masa na kung tabang gayon kini
5: wangguti ba tiguan na
3: panahon na sa kalamidad
5: ano masuko ano
3: sa 557 eh
5: dapat malipat ta kay natiguang ta kay ugat ta natiguang ini bata pa natiguk na
3: sa basta nagatumar
5: sa bilong gagol mga higala ilayo usab ka niya sa depresyon ang uban pang binipisyo ang imong mga maimo ang makuha ang nasang pinag panagpulong nga ang makabatok sa lain pang mga chronic diseases
3: nga gitakda sa
5: ang mga vitamina o mineral nga makuha nimo sa bilong gagol herbal capsule mao ang volatile oils vitamin B and C potassium, sodium, iron, omega-3, fatty acids, A, linolenic acid, proteins, carbohydrates, o mga fiber na kinahanglan sa mga gustong magbawas o timbang. Kung gusto ka mo os-os ang imuang timbang, makatabak ko sa pangbilong gagol, tungod kay ang turmeric na sulod ni ini, doon ay biological activities. Ang thermogenic properties
2: o sa pangbilong tinig ng bayan.
3: Para sa Pilipinas, sa alas 5.58 na Philippines Standard Time. Dugang sa tuling sa itong mga taho karong buntag.
2: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
3: Dungan sa tuling sa itong mga taho karong buntag. Bisan pa man sa kaisubong lagi sinati sa iyang anak o pipila ka mga miyembro sa pamilya. Hilabi na pagpasalamat sa pamilya. Bakas dikan sa barangay Haniway Mlangko na bato sa Provincial Government. Mahigala, kung doon na kayo kinabating ng sakit sa tiyan, mas maayo nga doon ay kunod ang tiyan. O kaon po sa pagkumutumar, ha? Buwan, so layay mga higala ang bilong gagol, herbal capsule, kay mapalit na ka na sa mga butika.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Nagkikinan
3: ang mupa ilaw sa pagtambala, isip tabang sa pamilya, naghatag ang provincial government. Nining na financial assistance sa kabalor, 70,000 pesos.
2: Tinig ng bayan. Nang bayan.
3: Alas 5.59 na ang atong oras higala. Hoy, kilom-kilom gayod ang kawanangan dinis na bayan sa kinabawan. Kumusta usab ang kawanangan kahaga klima. Diyan na bita sa may Northern Mindanao o ingon man din ha sa may sitakang bahin sa Mindanao.
2: Nang bayan.
3: Talaga payong dalagpayong niya mag-jacket kaya medyo bugno ang hangin na sa gawas sa karon. Aron dili mga subawan ba? Siga aduna alindahaw. Di alindahaw masiguan na yun.
5: Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga
3: na sa mga bata ha, paimdayon og kibiyaki vitamins ini nga adlaw aron protektado ang ilang pagdawas. So, ikaw bago ka molakaw pag-inom sa kibiyaki aron na piskay ang imong adlaw. Dan salamat sa pagkuman kani sa atong tulumanon karon nga buntaga, syempre sa atong mga taga-Palawan, gikan din sa may Northern Mindanao. Pinagi sa Joy FM Mapanil Bay og dinhing bahina sa sidlakang bahin sa Mindanao sa Joy FM Davao Oriental. Gikan din sa Kidapawan City. Kini si Tinig 43 sa John Andrew Tabugok. Maayong buntag kanatong tanan.
2: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
6: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni ini.
7: Nakatiting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit sa akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan, na nagtubo nga magliki-liki yung panit. Gani, ging nang siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yung ko nga, tistingan lang na ito, Yaki, kay nakatisting ta itong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo ito, tistingan ako. Salamat, kinaayo.
6: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
2: If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home away from home.
6: Nabawasan na ang madalas na dysmenorrhea ni Regine Tresero, taga-Kalumpang General Santos City, dahil sa kanyang pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
8: Matagal na po, ano kasi yun eh, hindi lang po every ano menstruation yung dysmenorrhea. Ano kasi parang every week, friend ko kasi nagtatrabaho ng pharmacy. Kaya ayun, nagpabili ako sa kanya kasi doon din ako nagtrabaho eh, sa pharmacy. Kaya alam ko po yung paano po gamitin yung Yaki. Ganun na lang po yung ginawa ko. So ngayon, ano na, hindi na masyado.
6: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa 102.3 Joy FM.

Maayong buntag mga katinig. 4 minutos ang milabay sa alas 6 ug mga katinig adlaw nga Martes, pizza size sa bulan sa Oktubre. Mga katinig, karong adlaw matugnaw kaayo nga buntag diri sa atong gikahimutangan. Kumusta ka ang ato ang mga tigpaminaw diha sa 105.7 na sa Caraga, diha sa Katiil, o diha sa Mati ug sa San Isidro, ug sa uban pa mga lugar sa tibuok Davao Oriental nga maabot sa pagsibya sa atong ang sister station 105.7 Joy FM. Mga katinig, may buntag po diha sa ato ang mga kaigsunan diha nga paminaw sa 87.7 sa Pangil Bay, diha sa Misamis Occidental, sa Lanao del Sur ug sa Lanao del Norte. And of course, ato ang mga kaigsunan diri sa Bukidnon. Bago na tayo nagikan sa Bukidnon, mga katinig, o galanog-lanog di ay kining signal sa 102.3 diha sa Bukidnon, na mayong buntag sa inyohan tanan. Ingon man sa ba ang mga kapatid natin sa Bangsa Moro Region, no? Dito sa Maguindanao North, Maguindanao South, at sa Sultan Kudarat, pati na po sa kabuuang North Cotabato. Mayong muntag sa inyo ang tanong mga katinig, kayo kamugawa, kaya ubay-ubay kining mga panghitabo gahapong adlaw, nga gusto natong hihisgutan na karong buntaga. O mga katinig, siyempre naguna niyan niyang mga panghitabo. Pungol naman unta ni hisgutan na kining mga panghitabo diha sa impeachment court, no, sa Senado. Apan na mga katinig, dili nato malikayan tungod kay kiniusa ka proseso sa constitutional process. Gitakda sa to ang konstitusyon nga kining impeachment usa ka mekanismo para sa tawag ani pagpanubag sa mga katawhan, pag kining gitawag og accountability, no. So usa ka mekanismo sa accountability para sa mga elected government officials, especially high-ranking government officials nga sama sa presidente, vice presidente, sa mga justices sa Korte Suprema ug uban pang constitutional bodies nga create nining constitution. Mga katinig, hapong adlaw, first time in the history ni aning impeachment. Ikapila ka adlaw na. I think I am not so sure, no, pero mga katinig, first time sa history there is a impeachment trial nga ang pagtaral, no, or kining trial niabot og pila ka oras? 8 ka oras, mga katinig, no? 8 ka oras, grabe. Diretso-diretso og even kining mga abogado, nagaingon gayud sila nga wow. There has never been a trial bisan sa mga regular courts nga niabot og ingon ana kadugay. But ato pong tamdan nga kantong presentation gahapon sa testigo nga si Attorney Romel Binaventura, usa siya ka siya ang executive director actually sa Anti-Money Laundering Council. So ang nakadugay dili lang siguro ang presentasyon, kay daghan man kaayo og mga dokumento nga gipa kita diha sa korte, og isa pod sa mga nakadugay kining daghan kay nga objection gikan sa defense. So siyempre niingon ang judge nga si Senator Judge Chis Escudero nga appeal ang iyang mga ruling sa maoy nakadugang sa taas nga panahon sa pagtaral. Ug mga katinig, gani wala mahuman. Wala mahuman ang cross examination gahapon og nihangyo kining depensa nga i-extend ang ilang pag cross examine na kang Attorney Romel Binaventura karong adlaw. Kay mga katinig, ang diha magud sa pagtaral, diha sa may, diha sa bista, diha sa trial,
ang proseso adunay mag-present, no? Ang prosecution mag-present sa ilahang testigo, mao nang gitawag og direct examination, og pagkahuman ang direct examination adunay gitakda nga gitawag og cross examination sa depensa. So depende sa ano, dagan sa cross examination pwedeng mag-redirect ang prosecution and recross ang defense. So kana mga katinig, ang pangutana diha, unsa ang detalye, unsa ang testimonya ni Romel Benaventura, ug unsa ang ano, unsa ang unod ni ani, unsay probative value, no, unsay ihang napamatud-an dito sa testimonya sa AMLA, kining testimonya mga katinig ni Attorney Romel Benaventura, nagpakita dito nga adunay mga ano, gitawag og covered transactions, no, mahitungod kuni sa mga bank accounts sa mag-asawang VP Sara Duterte ug Man Scarpio. So napakita dito nga sa ilang mga bank accounts sa adunay mga covered transactions, so og aduna po'y gitawag og suspicious nga transaction. Mauning mga ginamonitor sa AMLAC anang covered transaction. Sa ato ang pagsabot unsa ng covered transaction, mga katinig, matod pa, ang covered transaction sa mao ka na kadtong any movement, no, withdrawal man or deposit nga niabot or ni lampas sa 500,000 pesos sa but pasabot mo ka na ang covered transaction. So kailangan mga transaction automatically may report na sa mga banko or sa mga insurance company dito sa AMLAC, no, kay Executive Director Romel Benaventura. So kana katong covered transaction. Aduna pa kita og mga suspicious nga transaction. So katong mga suspicious transaction, dunay kalambigitan kini sa gitawag og money laundering. Gipangutan na kung unsa ang money laundering, mga katinig, kini katong mga pipila ka enumeration nga gihisgutan gahapon. Katong drug money, number one, para murag i-deposito sa usa ka account, para ma-justify o para matago katong dako nga salapi nga gikan sa droga, uga uban pa. But ato ang palalumuno niya, maningkamot kita nga makahinabi nato ang ato ang mga suki, no. So but before that, mga katinig, mura og

0: Inig, naghisgot siya niining mga sapi nga gikan sa China nga nisulod dito sa account ni Mansa Carpio. Gihisgutan ni kini ni Trillanes uga sa testimonya sa amlak gahapong adlaw pamatud-an kini kay adunay murag da tulo ka bank transactions nga wala ko kabalo wala magyugo ka focus og monitor sa tibuok dagan sa pagtaral gahapon, but ang ako ang naabtan adunay mga tulo kadinagko no milyones nga transaction nga ni sulod ni aning Kali 88 nga kumpanya nga gipanag-iyahan ni Mans Carpio. So isa lamang kana mga katinig sa mga nigula sa mga testimonyo gahapon apan ni palag ang mga senador no murag upat ka mga senador ang nipalag kay dito sa dagan sa ano testimonya mga katinig adunay matud pa nila threat no adunay matud pa nila threat kay kining depensa bugado sa depensa si Mark Benluan na dunay gipagula nga matud pa criminal liability ang witness even ang mga prosecutor o even ang mga media for exposing what is supposed to be a confidential record sa AMLAC. So nipalag ang mga senador si specifically kini si who is she? Senador Rizal Ontiveros ang nag-raise ni aning threat against the media. Og si Senator Soto ni Barug isa bugmatod pa niya hinumdumin ninyo aduna mi cloth of immunity ang senador while naa sila sa Senado. So bisag unsa ilang ipamulong diha sa Senado dili pwede i-take against them o gamiton sa pag-file og kaso against them whatever case it may be. Ni tindog pod si Senator Rafi Tulfo og si Kiko Pangilinan. Si Kiko Pangilinan maugihapon ang iyang sentimiento nga mura og ayaw mighulga adre, ayaw mighadlo ka adre. Mayong buntag na diya sa imuha 40. Anyway,
1: mayong buntag ka umang dos. The power of media should never be stopped to be the mirror of the people.
0: Ang sa to? English lagi to?
1: Ang gaho. Pwede minanubo na. Ang gahong sa media, isip na sa 40 state, dili kinahanglang pugngan aron nga mahimong tinuuray nga salamin sa nagakahitabo kadto sa mga katawhan.
0: Imagine daw nimo be kung walay media.
1: Ganahan
0: sa komunidad nga walay media, walay mo criticize.
1: Pananglitan ikay nag-cover dito. Unya pakurugon ka kay dili ni pwede. So what's the use of having a coverage? Ilabi na kay ang dapat lang yun nga madunggan sa katawhan katong maayo nga di po maayo no objective nga report
0: okay murag dili na maoy mo microphone ba kay
1: mura kog naay echo
0: akini hinay-hinay lang kay magpadayon yung tag-hisgot, bintas hinahinayan din mo na pagplasta ng iyong microphone, no? Kaya tama yun ka, no? Usa na sa dugin.
2: Actually, ako na po inawala. Sorry, ha? Isa na sa dugin na itong advocacy, ha? Kining Freedom of Press. Kani, ito na kita ay Forum of Reporters for
1: Empowerment
2: and Equality. So, kanang free mga katinig, dugay na nga namugna ang organisasyon dari sa mga journalists sa Mindanao o nagasulong ka na sa freedom of the press and of course sa peace journalism. We cover the war in the context of building peace. So, karon hurahon nila ang mga senador, hurahon ang mga witnesses sa mura og off man siya siguro. Murag dili na maayo. Dili na makatarungan. Dili na kalipay sa katawhan kay nga

0: tinuod man nga adunay balaod nga dapat kining amla ilahag yung panalipdan ang mga confidential nga mga records batok kini sa mga unauthorized nga leaks no pag leak niya ni pero aduna pud kunoy aduna po iya balaod nga nagaingon pwede nila kining ipagawasa kung adunay order ang bisan unsa man nga korte. So pwede siyang pwede ganing ang ombudsman, pwedeng ang
1: ang impeachment court mismo ang Senado.
0: Mm.
1: So mauna ang lesson ana kaubang dos. Once nga mudagan gani kag public office, labi na kadtong mga opisyales nga pwedeng i-subject sa impeachment, kana bang ayaw gyud og pagduha-duha og pagdeklara unsay tinuod kay later on kung isalang ka diha ibutang ka sa acid test no pag testing sa asido kung unsa ka tinuod ang imuhang mga deklarasyon musangit gyud ka
0: mm.
1: So what is the best kinahanglan ang media maigmat ang media makatingog dili gawngan kay magpreparar na lang daw ingon sa usa ka analyst kung ingana ang patakaran magpreparar og daghang lungon. Sa mani ang punera
0: anak mo marag.
1: Pero lahi yang namin ka ubang dos. Ang mga og mga lungon kay mamatay ang demokrasya
0: mamatay,
1: kung imong patyon.
0: Ilubong ang kamatuoran.
1: Oh yeah, paglubong sa kamatuoran. So the coffin of the truth.
0: Mhm. Okay. Atong gina pala yung kamutan na tuloy nga makahinabi si Atty. Caloy Sarate pero drive pa daw siya. Atong paning atong usbon pagtawag kong niya. Kaya nga no, usa ka dako pangutana. Nga no nga, well, tinuod, katungod ba na sa Vice Presidente nga protektahan ang iyahang kaugalingon, but nga no, nga gipanghingusgan ngayon sa depensa, nga mababagan kining testimonyo gikan sa amla, no? Kaya di ay, daghan kayo og mga ano, daghan kayo ko og nakatunan, daghan kayo ko og nabalaan, nahibalaan nga mga ano, datos no? Kini dili ni haka-haka lang, dili ni himu-himu lang. Kaya ang amla usa ko government office, ang ilang trabaho pag-monitor nga walay mag-money launder, but pasabot kanang nikita og dagko nga mga kwarta gikan sa illegal nga pamaagi
1: na dili ma-explain sa iyang klarong income.
0: Labhan na limpyuhon.
1: Launder mauday na no, dapat washing machine. Money washing machine bitaw. Pero usa na sa ginatawag natong mekanismo para unta nga ang kwarta, ang buwis sa katawhan na ginabayad sa matag pinili elected official nga nagalingkod, mapanigurado ka ubang dos nga magamit sa sakto ug dili maabuso ang katawhan, maumitaw nga sa corruption index, naguna na ang Pilipinas. Tungod kay siguro, are we so relaxed or ang atong mga standard kanang naanay pagsuod sa ato or nakabenepisyo ta okay lang? Okay lang nga mag-corrupt kay atong kaila og
0: okay lang mag-corrupt kay 32 million akong botante. Oh. Tama ba na nga panghunahuna?
1: Of course
0: the
1: na.
0: More nga the more
1: nga taas ang ascendancy ni mo dapat. Tungod kay ni salig ang katawhan without question. Ilang gihatag ang solidong boto Mindanao for that, no? Pero wala tagaingon nga guilty si VP Sara for now, pero ang atong standpoint kaubang dos, let it be that justice and transparency roll like an ever-flowing stream.
0: Grabe,
1: kung sa uban na nga nasun,
0: lalungkay ang stream.
1: Daghan mong kung kaayo tag mga nets na nagasagang o mga riprap kaubang dos, maunang ang basic question, gusto ba yun tanga mulambo as nasod? Gusto ba tang mag disinfect o gusto tang pagkuha na to protection diri protection dito kay importante nakabahinta that
0: mo
1: is selective development
0: kay dili lang kini sa national dili lang kini sa kundi mga sa mga local government units no maghilom na lang kay nakabahin man
1: sige lang nakabahin bitaw ta
0: yun silang from
1: how about kaubang dos
0: from the mayor to the janitor bahinan daw sa mga kinawat. So, walay, mahimo.
1: So mangawat, would it be nga ang ato ang kuan, ang sistema? Sige, sistema tas kinawatay. Basta lang na ay bahinay. pero kung tanawo nato kaluoy taon katong naa sa laylayan ng lipunan nga wa gyoy access wa gyoy pabor makuha and mas daghan sila kaubang dos. Is that the democracy that we want?
0: Di kay mingon man pud ang mga ordinaryo nga mga empleyado kan mga janitor nangawat man gani si mayor. Yes. Dako gani kayo tong ihang gikawat kini ako sensilyo lang. So napuro na sila kawatan. Mao gyapon diya sa
1: country of thieves. Ganahan ta nga ang Pilipinas. Welcome.
0: Mao kita.
1: To the only Catholic country in Asia and the country of thieves. Beware.
0: Kay bisan gikan sa Malacañang. No?
1: Yeah, ang presidente. Maugan kita wag nga sistema. So kung mubungkag tag sistema, dili pwedeng pili-pili lang. Whosoever may be hit. Kay ang atong proteksyon dito town sa mga waitingog nga taon kanang nganga kada adlaw kay tulo ka bata kang problema.
0: Pero istoryahan
1: bata kang problema pamahaw pa ni udto pa ni hapon.
0: Istoryahan to ni si Trillanes nga gitawag og trililing sa mga DDS.
1: Uy.
0: Kay di I've never been a fan of Trillanes.
1: Bisag ako.
0: Wala gyud ko. Wag yung ganahan na niya. Pero karon ang testimony sa AMLAC muraman og nag-vindicate sa iya.
1: Maning muraman ig niswak.
0: Oo. Oh. So and
1: saka siga kuha ani ka ubang dos no. Perfectly murabag tailored and pattern nga ang kantidad, ang mga bangko. So
0: ang problema wala sige pa testify ni Escudero.
1: Suko kayo siya.
0: Oh, og si Escudero po dama po ni plunder nga kaso si Escudero. Yes. And kung mo testify kini si Trillanes base og madamay mapiskan na po ni splinter si Escudero. So somehow dili gyud siya gusto nga mag dili gyud siya gusto nga magtestify kini si Trillanes. But ang kanindot ani mas maayo ra pod matud pa ni Senator Ping Lacson, mas maayo ra pod nga wala nagtestigo si Trillanes kay unsa may probative value sa iyang testimony nga magsige ra man na silag object ang depensa og i-cite dayon nga illegally ano ni
1: illegally obtained
0: illegally obtained the fruit that bear comes
1: poisonous tree.
0: So tama somehow nindo maayosad nga si Trillanes mismo nag beg of niingon nga dili na siya mo testify kay
1: pero dito siya sa court of public opinion kay nag press con man siya kaubang dos.
0: Nga aduna kaya po yung mga kritisismo na yan to o aduna po yung mga nag-praise kaya for one si Lacson nag-ingon siya nga mas maayo po nga nagpa-press cons dito gi butyag ni Trillanes sa press conference sa katong mga data nga iyahang gigunitan which are similar po sa data nga naa sa AMLAC nga no kuno nga kinahang nga maayo nga nagpa-press con siya because dito sa press ko na ma-present niya in a layman's way no sa usa ka pamaagi nga masabtan sa mga ordinaryong katawhan kay dito daw sa korte syempre dinumero ang pagpa lugwa sa mga ebidensya aduna pa yung mga objection so dito diretso so katong gihimo daw ni Trillanes is nakatabang sa pagpasabot sa media sa ordinaryong katawhan ni adtong mga data sa nga gigunitan sa AMLA no katong si attorney Benaventura. So kana mura og daghan pa siguro og uban nga bala ni si Trillanes pero si Trillanes ang atong gikatingalahan po da kaubang 40 kaysa kadaghan na niya expose kadaghan na og threat nga pailan siya og kaso wala may kaso nga gi-file sa iya samtang kining mga company Duterte paspas kay mo file og kaso sa Supreme Court kung aduna sila dili mauyunan sa dagan sa pagtaral so dili man na lilong sa atoa bag-o lang bisan katong pag-decide nga 3/4 gyapon ng threshold but not really 24 ang base number at tuluda yun ka mga na petitioner sa Supreme Court, nidagan sa Supreme Court apan wala pod ano gitagaan og merito kini sa korte.
1: Ngano bitawng untouched si Sentry, si ex-Sentry, former Senator Sunny Trillanes, no? Nga grabe ang mga bomba na ginapasabog niya, no?
2: Ang sita na nimo, ngano?
1: Ngano, why is he so protected? Og walay mo there. Tungod ba kay na siya'y klarong resibo?
0: Why, kaya is he, why is he protected? Matod pa sa akong eskwilahan ng University of Tagan-Tagan.
1: UT. US, University sa Tagan-Tagan, UST.
0: Di rin Tagan-Tagan, pero somehow, ano na siya.
1: In, what is his connection?
0: Siyempre, usa siya ka dating militar, di ba? Yeah. Tapos, in fact, kini si Trillanes sa... Sa pagdagan niya yung senator, nakagraduate yun na yung senator tungod kay aduna po din siya yung network diya sa ato ang military organization. Mugmao ni, ang akong tanaw, nag-protekta sa iyaha. Kay dili man siya, di man tamo ingon nga, ano, mag, ano siya, mag...
1: magpaalig-alig lang, pabuto, nga way mo dakop, o assassination plot, kung wa kay protection.
0: No. Og dili pa ni mahadlok kay bisag si Kinsa andam niyang banggaon kay nakahinumnom ka leader ni og pila ka
1: attempt pila ka ko attempts no mag magdalo
0: mutiny
1: attempt mutiny
0: attempt so panahon sa ano panahon tama ka panahon sa mga magdalo so
1: katong ilang gikubkob ang usa ka hotel so very strong network actually sa mga disgruntled military officers So, dako gyud ay hand ang military influence ka ubang dos no?
0: Walay budao ka presidente kung dili ni sila suportahan sa military dire sa Pilipinas. That is ano, og di opoy presidente sa nga Pilipinas nga
1: matanggal og dili supported sa military machinery.
0: And gano nga dili man siya pailan og kaso sa matod pa sa University of Tagan-Tagan kung pailan og kaso, siyempre ang detalye ani mauting kay diha sa pagtaral.
1: Correct. So daghan ang maigo.
0: Daghan ang maigo. Actually kay nang gipagula ni guwa sa testimonyo ni Attorney Benaventura sa AMLA, mao gihapon na precisely ang mga datos nga anaa kang senador gitawag nilag Trililing. Pero nganong gitawag siya og Senator Trililing di ko siguro gi-coin nila na siya ang apelyido nga Trillanes.
1: Yes, og na siya another name karon sa mga podcast og ano Sentry. Senator Trillanes.
0: Trillanes.
1: So karong adlaw kaubang dos ika 33 kaadlaw gahapon. So 34th day sa impeachment trial karon no.
0: Og 8 hours ha, straight kahapon.
1: Yes.
0: Ang ano, the longest trial daw in history.
1: Oo, nga isara ang gitaral, no? Pero syempre, expected daw karong adlaw nga tibuok buntag sa depensa maasahan daw or ato ang ma-expect nga ipadayon kini pinaagi sa redirect sa prosecution o pagpangutana sa mga senator judges o siyempre sa mga naa sa depensa. Katong question ka ubang dos kung tagaan ba ang depensa o unong pod ka oras ang tubag ni Senator Chis Escudero as presiding judge magdepende kini sa kalalumon o unsa ang pag-run through no? Sa mga mugawas nga cross-examination. Not exactly, dili pod automatic nga unom gyud ka oras gihapon ang ihatag sa depensa. Depende sa ilahang mga questions.
0: Pero tagaan daw siya og lugway.
1: Yes.
0: No? Iyahang ano. Pero dili pod siya musugot nga i-delay no?
1: Yeah.
0: Ni sa ano sa defense ang ilahang ang proseso.
1: So, pwede pang daghan ng bangko nga mamusunod kaubang dos, no? Land Bank, Asian United Bank, Philippine Savings Bank, Metro Bank, BPI, PNB, BDO, o pito ka insurance and financial firms, no? Ang Prudential Life, Alliance, Manulife, IFWD Life, ang BPI AIA Life, BDO Securities, o BDO Life Assurance. Maupani ang mga nabilin nga nakasalang kaubang dos, no? So, ubay-ubay plus ang BIR witness para makompare ang declared income versus sa bank transactions.
0: Aha. So madugay-dugay pag yun kining pagdataral gyud pangutana ko ni Mrs. kung kanon sa mahom ingon gyud ko na
1: mahuman oh. Kaya ni up to December.
0: Mao ang isa ka downside ni ani kaubang 40 kaya nag-drag nga nagatag kining maong trial, nagawala pud nga nagawala ang interes sa katawhan tungod kay somehow naging very legalistic ug technical na pud kining maong pagtaral when it is supposed to be both a legal, constitutional ug political process. Mga katawhan mo gud nga naminaw di sila kasabot anang mga sige objection your honor.
1: Unya taas kaayo na nga time ang makaon versus sa ilang pang-adlaw-adlaw nga panginabuhian.
0: Mm-hmm. Pero but what do you think of ano kining si Loren Ligarda? Kay na may mga niguwa nga balita nga mubalik kun ni, mubalik muli siya diri og mo ano na sa bagay political butterfly mong yun na ila mong yun ng political butterfly kani si Loren.
1: Si Loren is surviving sa ing ana nga tag no sa mga political analyst nga pila ka presidente yang giagian. Pila ka partido pero she is still flying. So it remains to be seen pagbalik niya ka ubang dos. Asa ba gyud siya mo killing no?
0: Mhm. Hindi tanaw ni Mark Villar because si Mark Villar recently maraog nagpapahiwatig.
1: Yeah, katong pag sa threshold issue pa lang sa pag-design niya siyempre negosyante kaubang dos ug nahimo biyang DPWH secretary no. So kung interesan kag o kayon pod ang imuhang track record nga nilanding ka after holding such term, nilanding ka sa usana sa pinaka adunahan nga negosyante sa Pilipinas, that is another thing nga i-consider sa mga negosyante nga naa sa politika. Og politiko nga kinahanglan mo proteksyon sa iyang business interest. So sa judgment sa uban, that is the wisest decision. Pero nagpabilin ang igsuon. So
0: si
1: it
0: Camille
1: is a win-win situation. Kay nabilin man ang igsuon whosoever wins.
0: So safe kayo.
1: Safe kayo no. Ang mga Cayetano ambot unsay basa sa ato ang katawhan no.
0: Di man ko katawhan di ko kabasa.
1: Mikropono man ka no. So
0: pero ano consistent man dili man lilong na nga ang mga
1: until now.
0: Ang mga Cayetano die hard yun sila og gani. Adunay mga accusations against them nga mas maayo pa siguro magda-defense counsel na lang sila kay mga abogado magun sila and klaro man kaayo diha sa padagan sa trial ang ilahang bias no pang ilahang yun ang gipangugatan nga dipinsahan ang vice president na so instead of nga dapat sila kanang neutral no kay mga husgado gud na sila og mao na ilang ginapanumpaan nila na nga sa proseso sa pagtaral dapat
1: unta ang pinaka basic ug pinaka objective sa proseso pagsugod pa lang immaculate white ka do not show color kung naa man kay personal bias.
0: Yeah.
1: Kay ang kinahanglan nila i-lay down ang resibo yun mismo og mga ebidensya. So the moment ma-question imong credibility pananglitan pareho kay Senator Robin nga from the start pa lang ga-declare na siya na bisag sa ilaliman ng kanyang buto talagang ano siya
0: nangangamoy Duterte.
1: Oh, Duterte siya bisag sunugo
0: kulay
1: siya,
0: no? Duterte.
1: So that in itself besmirch no makapintura sa imong imahen nga meaning less imong consideration sa mga ebidensya tungod kay kung sa Ilunggo pa nalagom na gid ang imong nga bilog pagkatawo amo gid ko sini so things of that kind ang unta dapat nakit-an objectivity is the key.
0: Pero actually sa tinuod lang tanan ng mga senador diha na may mga
1: may
0: biases. Pero
1: you did not declare nga openly gyud unya makita sa imuhang the way how giunsa nimo pag depensa giunsa nimo pag throw sa imong mga questions kung ikaw huwes no so wala kay pagpanig openly at first until such time nga mahumanin niyo og plaster ta ng ebidensya.
0: Mm.
1: Kung asa mo buto na mo, pabor ba o kontra sa conviction.
0: Sige. Usa ta magpadayon ato sa paminawon kining ato ang mga pahinumdom kay of course sa kadto mga nagakape diha karon na
1: asa ka sa 7, sa 5 o sa 3?
0: Kopyaki.
1: All of the 3.
0: Any of the 3. So mga katinig ato sa paminawon ato sa tagahigayon kining pipila nato ka mga pahinumdom mo balik kita dayon.
2: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
3: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
4: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
5: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
6: Me too, Kidiyaki Vitamins.
3: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.

0: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
1: Mauna, lain kay kung gibati mga parte sa kuan ko, lawat maglisod ko paginhawa o niya. Murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato bang kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gyud akong gipaminaw sa akong lawas. So, nakainom ko, gipatry na ako sa tanan ng mga pamilya ngayon anak. Okay, good kaya gihapon sila, sir. Pati papa na ako nga mga arthritis, tanan. Mas healthy na karon akong papa, sir.
0: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
3: Ah, welcome back mga katinig. Oga. Mga katinig, itong kinahisgutan gihapon kining national issue. But yes. Of course, kining mga national issue, not gani ha, gihisgutan na ito ni mga pagpangawat. Kung adunay pagpangawat sa Malacanang, adunay gihapon dari sa mayor hangtod sa mga janitor.
4: Yeah.
3: Dili man tanan ha.
4: Pero, so, bottoms up, up to bottom.
3: Mao. O gihisgutan na ito kining threat against the media. Nga kuno pailan og criminal aduna sa kuno sila criminal liability matud pa sa defense lawyer nga si Mark Venluan kung ilahang ipaguwa kini mga confidential information nga nagikan sa AMLA. Actually naatay similar case, daghan og similar cases ana diri sa atoa sa mga local government units og a case in point is kanang diha sa munisipyo sa Caraga sa Davao Oriental.
4: Oy, going local.
3: Oh. Diha sa munisipyo sa Caraga, Davao Oriental, kung imong makita nagadebate karon ang mga tawag ana SB.
4: Oh, sangguni ang bayan, sangguni ang panlungsod.
3: Sangguni ang bayan, mga sangguni ang bayan members kay matud pa kuno, kinahanglan nila magbutang og magtakda og mga guidelines sa mga media nga mag-cover sa ilahang sesyon. Adunay nag-propose ka dapat magsulat, magmananghid.
4: Nga,
3: magsulat, ang mga media nga mo-cover. Adunay proposal po nga dapat sirahan ang pertahan sa sanggunian
4: kung magsusun
3: sila para dili sila maisturbo sa mga media nga musulod o galakaw-lakaw. Kung sa may tanong ni Manny.
4: Dili lang, I think, I'm sure. Kulang yun sa kasayuran nga ang dynamics ng society, upat na kaubang dos. Executive, legislative, judiciary, o ang media as the fourth state. O imuhang kwaon ng ikaupat nga haligi, ang tres kantos na piang, kwatro kantos.
3: Paminaw mo, paminaw mo taga-Caraga. No? Kaya, o pwede po nung magpadala sa inyo mga reaction, yes, sa ito ang live streaming or sa ito ang text line. 0930-820, saan mo ni, daghana ba ani? 80573-35731. Anyway, so, what is worst nga nahitabo dere, kaya doon ay duha kakanhing mga broadcast journalist nga naadere sa ilahang konseho. Dili na ako hingan lang, ha? Pero ang isa taga-radyo, ang isa taga-TV pag yun, ang isa dati.
4: Well, kung ako imong pangutan-on ka ubang dos, sa ngalan sa demokrasya o kanang transparensiya, dapat ang duha ni Tingog na privilege speech.
3: Ni Tingog sila.
4: Unsa may...
3: Oh, sila pagani nag-propose aning mga restrictions sa against sa media coverage sa sanggunian kay amon tingala gani ko kuratan ko aning duha ka mga media.
4: Masabtan nimo ang dili gikan sa media kana taong very protective na kinanglan di nimo gawas para bag pamilya ni nga away itago ni kanang anak ba. But ang public office is a public trust, ug dili pwedeng dili mo singaw ka ubang dos. Ug ang media pinaka vital instrument na siya para makitaan sa katawhan ug nagtarong pa bani among mga gipangbayran wa na.
3: Puso mo ha, murag sa
4: mga kay murag media is your power to know the information. Kung imo nang pahilumon, dili na mao ang kambyuhan na nato itong sistema dari sa Pilipinas.
3: Mao. tama man siguro nga mag-set og kwan protocols, no?
4: Yeah.
3: Para lang orderly og dili masamok ka ang ano
4: ang sesyon.
3: Ang sesyon. But kwan any other ano means nga i-curtail ang katungod sa media nga i-cover ang kanang mga panghitabo diha sa kay ang ikaw konsehal mong gyud ka dati. Dugay magyug kang konsehal ni graduate magyug kang konsehal.
4: Halhal na kita. Yes, kaubang dos, it will really take og unsay imong tan-aw sa imuhang gilingkuran.
3: Mm.
4: Ang media sama sa fourth estate, importante na siya nga component.
3: Mm.
4: Kay kung pahilomo nimo especially sa isgutanan sa budget, sa mga transaksyon sa sulod, dili ka balo mga tawo giwaldas na ba imong kwarta o wala, no?
3: Mm.
4: Asa ang mga priorities gidala? Kung ang gakahitabo di kada sesyon, dili katingog ang media o ops, di ninyo ni pwede question, ha?
3: Mm-hmm.
4: Well, I think kinahanglan gyud og lalom nga pagtuon unsay papel sa media.
3: Mm-hmm.
4: Even ang media maayo, I miss the days nga kung asa ang free mismo ka ubang dos.
3: Mm-hmm.
4: Matipon niya ang tanang media coming from different media outlets para lang tun-an nga naatay common denominator kung 2/3 ang sa Senado. Sus ang sa media, more than 2/3 kay siya ang truth agent.
3: Mm-hmm.
4: Para people will decide base sa unsay tinuod nga sitwasyon.
3: Mm-hmm.
4: Maubitaw mo kaguol ng media nga mutabang og manipulate ka ubang dos.
3: Actually, na-text diri.
4: Dapat PR. Mm-hmm. PR sila. Dili sila media nga. Kanang media for the people.
3: Actually, na-text diri. Ingan siya, sir. Pwede ba ninyo hinganlan kinsa ng mga media nga naadiha sa inyong konseho. Adili niya mong konseho, no? Dito ni siya sa Caraga. Siguro kining nag-text, ano ni, journalist po ni, mga kauban na to, no? Sige, hingan lang na to, di mani, ano, ang mga journalist, dating broadcast journalist, nga appeal niya sa konseho, si Councilor Palmahil, nga if I'm not mistaken, gikan ni siya sa reporter ni dati sa GMA, o kining si Councilor DC Jane, DC Jane Banugan nga gikan ni sa RMN if I'm not mistaken. So anyway, na surprise lang ta kay sila mismo. Mura ba og wa man sila ni agi og wa sila kabalo og unsa ang gimbuhaton sa mga journalist og unsa ang ethics nga gibarugan pod sa mga journalist, unsa ang ilahang responsibilidad, mga katinig? Dili gyud na ninyo pwede nga
4: gawngan. Ay,
3: kay a journalist worth his salt, iya gyud nang ibarugan, iya gyud nang i-assert ang iyang katungod nga i-cover kanang inyuhang session kay kanang inyuhang gina-discuss diha.
4: Dili na personal.
3: Public interest. Oh, yeah. Mana, no? Ang interest mo na sa katawhan. So, adunay mga pagduda nga gina-raise karon nga adunay ginatago kining konseho. Ang konseho, ang siyempre, namuno niya ni ang Vice Mayor, ang presiding officer. Ang presiding officer dito eh, si Vice Mayor Rican Caligunan. So, Vice Mayor, adunay mga na-raise nga mga pagduda tungod niya ni nga basig kining mga konsehal kakonsabo sa pagtago kung unsa man ang kinahanglang itago kaya dili na tumalikayan adunay kuan manggodiha kanang vlogger nga at the same time broadcaster nga nakabasi diya sa Mati kining si Kuya Jay, no? Hinahinayan niya og utingkay kanang mga baho diha sa munisipyo, especially kanang ilahang mayor diha nga gihinganlan og Ronnie Usnan. So adunay usa sa mga gibutyag niya ning si Kuya Jay, kinikunong 300 million nga loan sa local government unit og iya kini gisubaybayan og asa kini paingon. Kwarta kini sa katawhan og katungod sa katawhan nga mabalan kung unsa asa ni siya paingon nga mga kwarta kay ang mga general statement lang sa atong mga local government unit officials diha nagaingon nga 100,000 na ani ni aning 300,000 ipalit kini og yuta. Nagaingon nga ang 100,000 ipalit ko no kini og mga ekwipo. So kana mga ekwipo gini question po da kay ngano nga mamalit ka og ekwipo nga nanubra gani ang ekwipo sa munisipyo og wala na gani gamit, dili magamit kay walay krudo. So mamalit pa og ekwipo. So
4: ang dapat dito sa krudo. Sa krudo ka para na akay klarong agi kung infra ang imong gustong hingusgan. Dalan sa padulong sa kabukiran para mas sayon ang pagtransport. Kana kung tan-aw nimo ang matawag natong very viable ug responsive nga priority ka umang dos. Ano mamalit tagdaghan nga naara nagtipon og imong ano no, imong equipment. Dito ka sa mupadagan sa equipment.
3: Imuha lang cellphone. Samo ka po ng cellphone na ay.
4: Basig mo interact ni.
3: Anyway, oh, pangutan na daw. Okay, basig mo ta na yung mga ano po, ipadayag ng mga opinion. Tama to. Giingon ni 40 nga tanaw na to kay base og anyway. Sige. Nasa linya da yung si kailan na to ni? Oo. Nasa linya si Mami Joy, usan ni ka taga Caraga, native ni sa Caraga. Basi ka doon sa mga reaction, mahitong ni atong ginahisgutan. Hello? Hello?
5: Good morning, Madiana Pitong.
3: Asa mani? Madungog ba? Out na ba? Kini siya? Nga line? Yes, good morning. Hi, Mami.
6: Good morning.
3: Yes, Mami. Welcome sa Tinig ng Bayan.
5: Yes, Mami Joy.
4: Hey, good morning.
6: Oo, Madiana Pimprano. Good morning. Madiyan na timprano labi na sang kanaton mga kababayan ngadto sa Caraga. Dili 100,000 karomi 100 million.
3: Sorry.
4: Short ta sa figure.
3: I stand corrected. Kay 300 million ni 100 million ang sa yuta, 100 million ang sa ekwipo, ang 50 million paingon daw kini sa multipurpose tourism building. Another 50 million, I forgot. Asan niya padulong?
6: Oo, ang dako manggod nga isyo kay ang mga katawhan daghang nagapangutana kay mura og gihilom manggod kani nga ilahang pagpangutang. Wa pa mahibaw hangtod ining higayon na kung release na ba o wala.
3: Actually na yung mga istorya nga na-release na, gibahin-bahin na gani ko no?
6: Kay kuno, mahulog taani og magkuno. Kay kuno, ang 100 million para sa lupa, ang 50 million para sa palengke. O niya, ang palengke, wala na yung mga tao karon na nagapaninda. So anyway, issue naman yun ni nga, dugay-dugay na, balik-balik. O sa imuhang giingon, may bias na kaning duha nga dating nasa media gayod sa
3: well, of course, kuha na. Lahay na sila interest karon. Sabto na to, nga dili na ang ilang interest, dili na sa as journalist nga nag-represent sa katauhan. Ang ilahang gina-represent karon, ang ilahang mga botante. Sabto nun na.
6: So sabto nun na kaayo na. Kay dili naman sila media karon. Naman sila sa politika. Dugay-dugay na gusto ko nga mo tingog, pero kabaluman ang mga taga-Taraga na kada tingog na to, ma-misinterpret ta, pero usahay ang atong kasing-kasing, dili gid maka-antos. Kay kabalot na kung unsa ang antos anang mga katauhan diha sa Caraga. Kaya ang tod karon kanang mga, bisan kanang mga lingap, wala gid, pinilit lang gayud gihapon ang mga tao. O gani karon, ang mayor wala na nag-opisina. Ang administrative officer na, maunay nagagunit diha sa kuan, sa opisina. Maunay gapamirma, approval, o unsa man. Although siguro, mag-istorya sila privately sa mayor. Mauna ang dako kaayo nga makita nato nga kadaot yun diha. Mauna nga, ang mga tao, ang uban dahilom na lang kay wala manggay mahimo.
3: Wala naghilom.
6: So, ang uban nga.
3: Wala naghilom, Mami, ang uban na pero sama ni aning nagpadala sa ato og mensahe, matud pa niya 300,000 ang kada SB member ang ihatag sa kada SB member nga mupirma or but pasabot siguro niya ani mo unsa kaning mupirma ba nga magpadayon ang loan or gikan ni sa I'm sure gikan ni sa taga ano Caraga. Asa katong loan di ay sa katong mupirma adtong loan murag mosugot nga okay, ang loan kinahanglan man sa approval sa.
4: Yes, dili pwedeng mo loan nga dili mo agina sa approval ug pagkuti-kuti, Mami Joy. Dili pwedeng gipasa lang sa mayor, i-certified urgent niya ang konseho diretso tamla, diretso boto. Muagi na siya ang tinuod nga konseho, muagi na siya magkuting investigasyon ug asa gamiton ang loan, no?
3: Mm, 300,000 daw ang kada ano SB nga mo pirma challenge ni sa ato ang vice mayor. Yes. Kaya ang vice mayor man nag-head diya sa Sanggunian. So vice mayor Rican Caligunan tanaw-tanawa.
4: Yeah, ang
3: mga kauban nga sayod kita nga mura ka og loan ranger diha pero barugi ang katawhan in taon. Kaya kung di ni mo baruguan ang mga katawhan, kinsa pa may mo barug sa katawhan diha gikan sa ano mayor og sa mga konsehal og tinuod ni nga tungod lang sa 300,000 mura og gipalit gibaligya na ninyo ang
4: siyempre with due respect sa kantong gi-raise nga observation ni Mami Joy nga iyahang nakuha no nga regarding sa pag-report report sa office, ang Local Government Code of 1991 o RA 7160, doon ay gitakda kaubang dos, no? Dili ka lang basta muhawa sa office, no? For 3 days or less nga wala ang mayor, dili kinahanglan og leave. Kaya pwede siyang naa sa field, naa sa barangay, o naabay giadto sa Davao City na official business, on official time. Pero siyempre, this will be coupled with invitation. Panangitan mo, invitation attend ka og Regional Development Council, pwede siya kagawa sa anak nga dili on leave. Pero pag more than 3 days o dili na mubalik dayon, tagpila kaadlaw sinima na, nga kinahanglan nyo na og leave o written designation.
3: So, kung saan may mahitabo kung dili siya mag-leave. Kaya matod pa sa initial, correct me if I'm wrong, Mami, ha? Aduna daw mga ano mga travel siya nga wala daw gipirmahan na sa governor.
4: Well, ang governor na agyoy, kaysa ang governor ang mo-approve anak ko bang dos, no? Kung walang leave o walay OIC, abandonment o neglect of duty na, o nag-OIC pod ka, kinahanglan 3 days lang kaubang dos. More than 3 days. Kuana na, you should have to file or else naapoy sanction sa imuha. Naanad na siguro ang uban ni ani, no? So, naidaghan nga mura bag ma-bypass lang abig. Ordinary lang ako bitay mayor. Diliing ana kaubang dos kay naagyoy gitakda nga mga protocols being elected into office.
3: Aha. So, Mami, okay.
6: Paabi ninyo kanang Caraga, pinaka-worst nga munisipyo sa tibuok Davao Oriental. Ang nakaanyo aning atong programa kay madungog pa sa KTL, sa Misamis Occidental, nagkaayo og mga kaparehas nga sitwasyon.
4: Yes.
6: Pero wala gyoy kaparehas ang munisipyo sa Caraga. Mabitaw na murag na single out jud karon kaning Caraga anang Kuya Jay nga naay Facebook account na media na siya sa Mati, no? O na ang dinapaning kamutan yun unta na ingon ana, pero wala man yun nila hatagan o higayon na makasulod sa session. Kay matod pa nila, nakalive man daw ko no sila. Kaya, sa una ng live, hindi man ta makapangutana. Kaya ato man unta, adunay kanya-kanya nga panghuna-huna ang mga tao, which is mikinahanglan po ang taong mga pagtubag na maayo. Sa una pa, mauna, bisan og unsaon nato nga maghilom-hilom, isa ay dili yun ka makapubong, kaya makita yun nato ang kawalang sistema. Ilabi na ka ng mga nagalimu karon diha sa mga munisipyo, maumang ka na ka ng mga tao nga ginasaligan. Ang masakit kay hangtod karon nga bisan og wala nay politika human na ang eleksyon kinapersonal gihapon nila ang katawhan ug ang makauulaw kay kanang mga kwarta nga dinga kwarta na sa katawhan
4: yes, na national government
6: panghatag pero sila ang magbuot-buot
3: aha ang
6: mao na ang sakit kaayo diha
3: Ang problema ni Mami kay ang mga katauhan manggod pod dili mo barog sa ilahang katungod. So this is the kind mo ni ang inyong gipang boto nga mga official, so you deserve the kind of services nga ilang gihatag sa inyo ha. Ang abot pasabot nato diri panahon na nga magmata mo, barugin ninyo ang inyong mga katungod kay kung dili ka mo barog sa inyong mga katungod, magpadala lang mo ang 1,000, 2,000, 3,000 mabayaran ng inyong tulo ka tuig nga pagserbisyo sa 2,000, 3,000 lang. So moingon niya ng mga nang daog nga, oy, gibayaran naman na mo ang imuhang ano, buto. So wala kay katungod maningil og serbisyo.
4: Yes, Mami Joy, alarming katong ingon nimo nga naay usa or pila ba ka media or si Jay lang, no? I don't know him personally, pero katong ingon nimo nga ginabawalan siya og ang sariling media lang kung naaman sila chosen few nga pasudlon. Tulo ka balaod ang gina violate o ginalabag ni aning selective media ang pasudlon. Una, ang local government code sa section 52. Open to public ang session. Walay session nga i-close door nimo maliban na lang og kuana kanang national interest. Close door na, pero dito na sila sa office sa vice mayor.
3: Sa chamber.
4: Sa chamber, no? Og siyempre
6: actually 40 kanang mga kuan kagahapon gitan-aw namo tong live nila. Na maghimo gyud siguro kasi himo ang gyud nila og balaod nga magbutang kuno og security nga ingon ana og kung mo cover ka kinahanglan pa nimo nga magsuwat mananghid o kailang man kung sana nga mga protocol, pero kanang mabati nato nga adunay mga pagpugong mao kana ang dili maayo nga kanang ubang mga media dili baya na nimo mapugngan unya ang ako lang kung tanghang nyo para magkalibog-libog ang mga tao. Nganong muli kay man ka mo? Nganong wala may mo istorya? Sa atong mahisgutan na may konsihal na dating nasa GFA, na ay naa dati sa radyo, sila mismo unta ang mo istorya, bisa kung sila mismo ang muatubang. Kaya para sa ako, kung wala mo'y ginatago, wala mo'y ginaprotektahan, nganong mahadlok man mo nga may istorya? Kaya ang ubang mga opisyal sa gobyerno, malipay o mangindita pagani og media para yes, ipahibalo nagto sa katawhan kung unsa ang ilahang mga gibuhat. Pero kani sila sa karaga, kakaiba talaga kay ano? Unsa na sila?
4: Rhyme ba? Karaga, kakaiba.
3: Anyway, Mami, dali lang ha.
6: Dihara ko kutog, no? Daghan kayong salamat. O ginaot paunta ang mga taga-Karaga. Ako, opuyan ako mo ingon na magmata kita. Ibisan og nagamata manggod ta.
4: O di mo bangon.
6: Magmata. Na to, kaluyo na to ang kanaton kaugalingon. Yes. Kay kainuhay gayod mayungan saan. Katinood lang.
4: Yeah, wapo ka ipaminawon.
6: Katigan pa sa kamubarog para kanang kamayo kaugalingon. Abay lamang kamo tanawang yung kanaton mga ipili, bisan pa man yung atong ipang kampanya sa una, na maglisod na kita sa mga sitwasyon doon na itanaw nato ng kanilang ibuhat ngan saan na way gayod maka makadapit sa mga otaw. Matod pa na ay magkaunig magkauban na sila maayo-kaayo og mga buot karon nagsugod na nagginautay na sila kanya-kanya nagpalabra di honor sa katawhan. Pero kaning mga katawhan dapat magmakmo na gud sila. Maulang na so far, daghan kaing salamat sa higayon na yung nakasulod ko. Thank you.
3: Daghan salamat po, Mami. Lampas naman sa oras, pero ito taga higayon na 40 kini mga pipila nga nagpadala og mensahe gikan kay Rena Flor May Nambong. Hi, good morning po. Gikan kay Jampal Mahil. We need accountability and transparency sa amo na ni sa issue na ni Angi hisgutan. Og gikan kay Ken J, ingon siya pa shout out sang taga-Buwa kang napay dugang kang Palmahil gihapon atong basahon ni kinindot ting iyang mga komento. Dapat i-explain sang tibuok mga utaw daw hain yang 300 million loan and og para hain and para hain isab. Minanday ito. So, daghang kayong salamat sa ito mga tigpaminaw diya sa Davao Oriental.
4: Yes, syempre, una tamuyan ka ubang dos, gusto gina ko hinguskan ang tulo ka violation, no? Una, Local Government Code, Section 52, open to public ang session. Ikaduha, Constitution Article 3, Section 4, and Section 7, Press Freedom and Right to Information, the right of the people to know. Ikatulo, DILG Memorandum Circular 2019-154, Transparency sa Local Legislative Process. Ginasugo sa DILG na manduan nga kinahanglan na ay sistema sa pagkaabli o dili pwedeng paboritismo ang imong basihan sa pagpasulod. No? So, ang tawag ni Ana, Prior Restraint or Viewpoint Discrimination. Okay. So, kinsa man katong di pasudlon, pagsulat sa DILG o ayaw tuguti nga ang katungod sa katawhan masayod mapugnan tungod lang kay dili sakto ang panglantaw sa naa sa poder o naa sa posisyon.
3: Mm-hmm. Daghan pong tao kuminto pero ano mong tayo oras? Mananggit na ta?
4: Yes, mananggit na ta pero atong paniguruhon ang importanteng papel sa media kinahanglan protektado o kinahanglan o strongest assertion being the mirror o salamin sa katawhan sa nagakahitabo sa transaksyones sa inyong kwarta sulod sa gobyerno. Kini ang inyong tinig 40 Ruby Padilla season.
3: Para po sa ato ang kanang gitawag nila media neutrality myth ka na, dili ka na tinuod. Walay ang media dili dapat neutral pero balance siya. So, sa ato ang kabahin, personally, we have been advocating that we have a strong bias. Bias kita for the truth. So, mga katinig, daghang kayong salamat sa iyong pakiguban ka na mo. O hinanghinaol kita, Lunes hangtod Sabado alas 5 hangtod alas 7 sa buntag, mag-uban-uban kita sa ato ang programang Tinig ng Bayan. Ayaw ka maghawa, kayo musunod dayon ang atong alas 7 balita. Kauban si Ka Loy Rosario.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Nawala ang kapulba sa misis ni Roy Roy Mudla. Humandali na ayo ang nalata sa itlog sa iyang bana. Gihaplasan lang sa yaki liniment oil.
7: Kumagat mo ba kay akong itlog nga itaw? O butang na ako nga. Pagkakitan o mga 2 days na ulian man. Kuyawan ka niya ang asawa ko ya. Tingon lang siya pa doktor daw niya. Tingko ay nalang kay ayo man sa yaki. Okay na kayo kuya kay. Pwede na ni.
0: Mao ka na ang Yaki Liniment Oil, mas epektibo, dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
8: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
9: Bilunga Gold, hantog ka rin.
10: Ano po?
9: Hey, marubi na mga kukalako kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
10: Ang imuhang tiil.
9: Ang imuhang tiil ko.
10: Oo.
9: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong anis pa ko, polio ko.
10: Oo.
8: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Feel real paradise, fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset, and the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Samal. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Enjoy. Ito ang Joy FM! Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
11: Oras, ganap na nga alas 7, just na.
10: narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.

Magandang umaga ko po si Tinig 4, Loy Rosario maghatid ng mga pangunahing balita. Ngayong umaga po ng Tuesday, sa isa buwan ng Oktubre 2026, sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, sami-sami sa Occidental. Headlines. Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita, isang van na driver ang sugatan matapos na ito ipagbabarilin sa bayan ng Alamada, Cotabato. Headlines. 11 mga sundalo kabilang na ang isang CAFGO sugatan sa nangyaring pananambang sa Basilan. Headlines. 2 granada at shabu na kumpiska naman ng otoridad sa isang drug pusher sa bahagi naman ng Midsayap, Cotabato. Headlines. Abot naman sa halos 20 mga motorsiklo ang lumabag sa batas sa trapiko ang kasalukuyang naka-impound sa impounding facility ng Kinabawan City. Headlines. At samantala, papel ng mga teacher kinilala ng provincial government ng Misamis sa Occidental sa pagdiriwang ng World Teachers Day kahapon. Headlines. At ilang sangkot naman sa pagbabanta sa mga eskwelahan sa Soccsaryan Region ang inaresto ng mga otoridad. Headlines.

Samantala, naglaptop ang hold up sa isang gas station sa Martina, Davao City. Nakakuha na naman ang CCTV footage. Headlines. Samantalang sa kabilang banda naman, Consumer Welfare Month at International Coffee Day 2026 sabay na ipinagdiriwang sa Mati City. Headlines. Samantalang 743 teachers sa Manay pinarangalan sa World's Teachers Day. Headlines. Na rice program ipinatupad na sa Caraga sa pamamagitan ng Kadiwa. Headlines. Detalye

0: Atong paminawon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
1: Gikan atong nanganak ko anakong gamay, 7 years old. Wala nung ikontakay mga 3 years. Kita pa yung mga babae, naid po ba nato ng mga inanang abagay po, no? 3 years na. So kapag pagpanganak na ko ng kuhan, ano saan manintaw ka na ni?
0: Unya, unsa imong gibuhat?
1: Katong ganado. Kaya inom na sa mong bana. Uy, inom mga nguhit naman mo.
2: Pero pag take o ganado,
1: nah, yung tapad naman po. Abi, parang naman mami.
0: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulaye. Ay kalimti ha, ganado.
3: Sulaye ninyo, naana sa mga butika.
4: Ganahan mga pi sa Kofiyaki 7-in-1 si Johnny Reyes, taga Tuburan, Pagadian City. Tungod doon na kini Korean ginseng, mangosteen, agaricus mushroom ug uban pa. Ang daghan niya mga balatian na wag tang usab.
5: Nagapangapi ko kopya kay si Bininuan. Sukat pag sugod na ako kinamara, nindot na akong paminaw. Niya, taas na ko kristensya. Bati na ako sa lawas, nawala na.
4: Yan ang kopyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Basta Yaki, yummy! Mapalit sa mga butika o mga grocery stores.
6: Alas 7 Balita, narito si Loy Rosario.
7: Alas 7:16 ng oras at ngayon sa detalye po natin mga pangunahing mga balita. Balita mula sa Pulumuloka, South Cotabato. Isang membro ng CAFGO ang patay habang sugatan naman ang dalawa mga sibilyan matapos ang naganap na pamamaril ng mga armadong mga kalalakihan sa bahagi naman ng Junction Purok 2 at Purok 3 ng Barangay Sulit kahapon ng umaga. Kinilalang nasawi na si Gerald Calayo Slungkay, 23 years old. Samantalang ginagamot naman sa ospital ang mga sibilyan na sina Ryan Marca Paolo Maslog, 33 years old, at Wilfredo Sugilion na Maslog Senior, 74 years old. Sa investigasyon ng mga otoridad na batid na pinagbabaril ang apat na hindi pa nakikilala mga armadong riding in tandem criminals ang CAFGO na si Flungkay. At na damay naman, tinamaan ng ligaw na bala ang mag-amang sina Ryan at Wilfredo. Mabilis naman itong isinugod sa South Cotabato Provincial Hospital para malapatan ng lunas. Samantala, nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng naturang insidente. Na-recover naman sa crime scene ang 14 na mga basyo ng bala. Samantala, sa Labada, Cotabato, sugatan naman ng isang driver ng isang pampasaherong UV Express van sa bahagi naman ng Purok 1, Barangay Kamansi, Alamada, Cotabato, alauna kahapon ng hapon. Ang biktimang si Japit Guillermo, residente ng Barangay Dado, Alamada, Cotabato, ay nagmamaneho noon ang kanyang UV Express van na kulay puti. Nang pag-asapit ito sa naturang lugar, bigla na lamang itong pinagbabaril ng riding in tandem criminals. Ang biktima ay nagtamo ng tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan, particular sa kanang bahagi ng kanyang dibdib. Mabilis naman itong agad namang tumakas ang mga salarin, samantala ang biktima ay tinulungan ng mga bystander at ng MDRRM para isugod sa ospital. Na-recover naman sa crime scene ang tatlong basyo ng .45 caliber pistol. Sa ngayon, patuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad para matukoy kung sino ang responsable sa naturang krimen.

Dalawang granada naman ang na-recover ng mga otoridad at Cebu sa ikinasang anti-drug operation sa bahagi naman ng Misayap Cotabato nitong nagdaang araw. Nabatid na inilunsad ang Misayap PNP ang operasyon laban sa isang high-value target individual sa Sitio Island na Puroxete, Barangay Upper Labas, kung saan na-aresto ang isang alias

sa Tamano, Bern at isang alias sa Ruel na mga residente ng naturang lugar, aabot naman sa 47,000 pesos ang halaga ng syabong na kumpiska maliban pa sa dalawang mga granada. Kaya nandito ay naharap ngayon sa mga kasong paglabag sa Republic Act 9165, mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 at kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Illegal Possession of Firearms and Ammunition. Samantala, balita mula naman sa lalawigan ng Basilan. 11 sundalo ang sugatan kabilang na ang isang kafgu sa nangyaring pananambang sa bahagi naman ng Sitio Bauno, Dangaw, Barangay Badja, Tipo-Tipo, Basilan. Naganap ang naturang insidente alas 7:45 kahapon ng umaga kung saan ang convoy ng Lamitan na City LGU kasama si Lieutenant Colonel Franco Bailon ang tinambangan ng hindi pa nakikilalang mga armadong mga suspect. Kabilang sa mga nasugatan ay nakilalang sina Sergeant Rolando Tumbale Jr., Lieutenant June Joseph Madla, na pawang nagtamo ng tama ng bala sa kanilang ulo. Sugatan din si Sergeant Carino Guyod, Corporal Anton Gregorio de Guzman, Staff Sergeant Alan Viniegas, Private First Class Almer Sanarillos, Private First Class J. Tarife, Corporal Ruel Hagunoy, Private First Class Mark Anthony Abianares at PFC Glenn Estardo. Sugatan naman ang isang CAFGU member na nakilalang si Norsifa Asani. Ang mga sugatang mga biktima ay mabilis namang isinugod sa ospital. Samantala, nakilala naman ang nasawi na isang sibilyan na si Nermaline Salapudin Musa. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng naturang insidente. Iniulat naman o si Basilan Governor Mujib Ataman ay agad namang nagtungo sa ospital para alamin ang kalagayan ng naturang mga sundalo at iniutos ang malalimang investigasyon. Samantala, balita mula sa Surala, South Cotabato, na aresto naman ng mga otoridad sa isang checkpoint operation ang isang 29 anyos matapos itong mabangga ang checkpoint signage sa barangay Dahay. Naganap ang naturang insidente alas 7:40 kagabi kung saan habang nagjo-duty ang mga tauhan ng PNP at naglulunsad ng checkpoint operation ng mabangga nang sinasakyan itong puting minivan ang signage. Mabilis namang tumakas ang driver. Subalit ito pa rin ay naaresto ng mga otoridad sa ikinasang force operation sa bahagi ng crossing curva ng barangay Dahay. Si alias Jello, na residente ng barangay Afus sa Tibuli, South Cotabato, ay nakuhanan ng Cebu kung saan nasa 120,000 plus ang na-recover ng mga otoridad sa isang belt bag na iniwan ito sa kanyang sasakyan. Dahil nandito naharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 ang naturang individual. Balita mula naman sa Davao City. Nakuhanan ng CCTV footage ang nangyaring pang-hold up sa isang gasoline station sa isang establishmento sa GSIS building sa Matina, Davao City.
Naganap ang naturang insidente alauna 37. Kaninang madaling araw sa report ayon kay Mar Israel o Mar Israel Torifranca, ang may-ari ng isang commercial establishment malapit mismo sa GSIS building na kung saan isang lalaki ang bigla lamang lumitaw at may bitbit na baril at dito ay nagdeklara ng pang-hold up. Wala namang nakuhang pera ang naturang suspect

0: Matapos ang natura nga insidente ay agad namang na-review ng Talumo PNP ang kuwang CCTV footage para makilala ang natura nga suspect. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad. Nabatid na sa naturang pang-hold up ay binaril pa ng suspect ang isa sa mga biktima na mabilis namang isinugod sa ospital.
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
1: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
3: Dili makatuo si Rino Pedrola nga ang Yaki Liniment Oil lang ang makawagtang sa dugay ng bugis-bugis sa iyahang panit.
4: Dugay na gud ning katul-katul na ko ba, mga napulo na katuig, anang gagmay gud nga ko at katul kayo. Kaya, daga na kong kitambal, si mamulian. Katungog ko Yaki, nga na kong kalit, tambalan na ko. I-aplasan na kong mga kalim. Nakarang-arang din na kayo katol. No? Karoon wala na. No?
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Nagluya ba ang imuha? Ayaw og laina og pagsabot oy. Ang imong lawas ba? Kining Okira 5-in-1 Coffee nga mapalit sa mga butika, makapalamis sa pamati, makapabaskog. Nagunang sago sa Okira 5-in-1 Coffee, ang aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng at dunay mangosteen, makapagana, makapahimsog. Maayong apilan nimo sa healthy lifestyle aron dali mo epekto. Maayong duha mo sa imong partner ang mga pesa Okira 5-in-1 Coffee aron pareho mag-enjoy kay himsog man mo. Unya sweetheart ha?
0: Ganap ng alas 7:28 na ang oras. Tuloy-tuloy po sa paghahatid ng mga pangunahing balita. Balita mula naman sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Ihatid ni Jams Palmahil.
6: Sabay na binuksan sa Mata City, Davao Oriental ang pagdiriwang ng Consumer Welfare Month at International Coffee Day 2026. Pinangunahan ito ng Department of Trade and Industry o DTI Davao Oriental Provincial Office, katuwang ang Provincial Government of Davao Oriental, City Government of Mati at iba pang pribatong katuwang. Tinalakay sa Consumer Welfare Information Campaign ang mga karapatan at responsibilidad ng mga mamimili, gayon din ang kahalagahan ng consumer protection. Samantala, tampok sa International Coffee Day ang pagtatapos ng Mata City Coffee Crawl, paggawad ng mga premyo at coffee latte art competition. Bahagi rin ng Coffee Crawl ang suporta sa mga lokal na magsasaka ng kape kung saan bahagi ng kita mula sa mga kalahok ng coffee shops ay ilalaan sa pagpapalakas ng lokal na industriya ng kape. Samantala, pinarangalan ang 743 na guro mula sa Manay North District, Manay South District, Merinol at mga pribadong paralan sa pagdiriwang ng World Teachers Day noong Oktubre 2 sa Felix Olea Integrated School sa Barangay Holy Cross, Manay, Davao Oriental. Sa ilalim ng temang teacher, ikaw naman nakatanggap ang bawat guro ng 1,000 pesos na cash incentive mula sa pamahalaang panlalawigan. Nagkaroon din ang pagkakataon ng mga guro na manal na iba't ibang premyo gaya ng telebisyon, washing machine, laptop, tablet at cellphones. Sinundan ito ng mga pagtatanghal, mensahe, fellowship at paggawad ng mga certificates of recognition bilang pagkilala sa mahalagang papel ng mga guro sa paghubog sa mga mag-aaral at pagpapaunlad ng komunidad. Dagdag pa sa mga balita, ipinatutupad na sa bayan ng Caraga, Davao Oriental ang 20 pesos kada kilo na rice program sa ilalim ng kadiwan ng Pangulo. Makakabili ng 20 pesos kada kilo na bigas ang mga residente tuwing Martes at Huwebes mula alas 2 hanggang alas 5 ng hapon sa Municipal Gymnasium sa Poblasyon Caraga. Paalala sa mga mamili na magdala ng isang photocopy ng valid ID at sariling eco bag para sa pagbili ng bigas. Layunin ng programa na makatulong sa mga mamimili sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas abot kayang presyo na bigas. Mula dito sa Davao Oriental, Jamswal Mahil, nagbabalita.
0: Ganap na nga alas 7:31 na ang oras.

Sa dagdag ng mga balita-balita mula naman sa lalawigan ng Cotabato, nagbabala ngayon na si Cotabato Governor Lala Taliño Mendoza na maaring maharap sa imbestigasyon at kaukulang pananagutan ang mga kabatangas sangkot sa bullying at school violence kasama na ang kanilang mga magulang at mga nagmamay-ari ng baril kung mapapatunayang may kapabayaan ang mga ito. Nananawagan din ng gobernadora sa mga kinaukulan, kabilang na ang mga lokal opisyal na agad tugunan at bigyan ng karampatang aksyon ng anumang insidente naglalagay sa panganib sa kapakanan, kaligtasan at seguridad ng mga mag-aaral. Ito'y kasunod naman ng isang estudyante ang nakuhanan ng barila noong Oktubre 1 sa isang pribadong paaralan sa bayan ng Matalam. Nagpaalala rin ang gobernadora na hindi dapat basta-bastang idaan sa areglo ang mga ganitong kaso lalo na kung sangkot ang mga minor de edad. Sa naturang pahayag, kung saan ihinimok naman ng gobernadora ang mga empleyadong mga magulang, lolo at lola at ang lahat ng mga kapamilya ng kabataan, ipaunawa sa kanilang posibleng kahinatnan ng masamang gawain, gayon din ang kahalagahan ng malasakit sa kapwa. Anya sa halip na manahimik o magbubulag-bulagan ang sinumang nakasaksi sa bullying o school violence ay maaaring makialam sa pamamagitan ng agarang paghingi ng tulong sa mga guro o school authorities. Sa huli, mariing ipinaabot naman ng gobernadora ang walang lugar sa lalawigan ang anumang uri ng kasamaan. Samantala, umaasa naman ng gobernadora na ito ipapatupad din sa iba't ibang mga lokal na pamahalaan sa lalawigan ng Cotabato.

dalawang estudyante naman na sangkot sa pagbabanta sa mga eskwelahan sa Soccsaryan region ang naaresto sa ikinasang operasyon sa General Santos City. Ang naturang mga suspek ay naaresto. Matapos namang humingi ng saklolo ang mga school authorities

Sa ngayon ay isinailalim naman sa counseling ang dalawang mga naarestong mga estudyante. Paalaala naman ng PNP sa mga sangkot sa naturang pagpapakalat ng mga maling impormasyon na mag-isip ng marami dahil may kakarapin na silang mabigat na kaso kapag napatunayan na sila ay nagkasala. Una rito, iniulat ng PNP na abot na sa 62 mga estudyante ang umano'y na rescue dahil sa online na threat. Pinaalalahanan din ng Regional Anti-Cybercrime Unit 12 ang mga school authorities na imbestigahang maigi ang mga kahalintulad na mga insidente. Samantala, sa balita naman sa 87.7 Joy FM Pangalbay sa Misamis Occidental, kinilala naman ng provincial government ng Misamis ang papel na ginagampanan ng mga teacher sa pagdiriwang ng World Teachers Day kahapon. Pinangunahan ni Misamis Occidental 2nd District Congressman Ando Aminal ang programa kung saan ayon sa kanya malaki ang papel na ginagampanan ng mga teacher para sa paghubog sa mga kabataan sa isinagawang World Teachers Day.

sa isang programa kahapon, binigyan din pa ni Congressman na Ando ang malaki papel na ginagampanan ng mga teacher para makamit ng mga kabataan ang kanilang pinapangarap sa buhay. Pinasalamatan din ito ang sakripisyo ng mga teacher sa araw-araw na pag-aasikaso at pagbigay ng sapat na oras sa kanilang mga learners at para mahubog ang mga ito sa kanilang mga asignatura at mga gawain. Samantala, iniagpa ng kongresista na ang hamon sa kasalukuyan ay ang paggamit ng artificial intelligence o AI sa edukasyon, kung saan malaki ang responsibilidad ng mga teacher para tiyakin maging maganda ang output ng mga estudyante. Balita naman na mula sa Tangub City, pinasinayaan na ang bagong Barangay Hall ng Barangay Pangabuan sa Tangub City, kung saan naglaan ng 6 million pesos ang pamahalaan para sa pagtatayo ng kanilang bagong opisina. Ang inaugurasyon ay pinangunahan ni Misamis Occidental Governor Henry Waminal, kung saan ang naturang 6 million peso na pondo ay nagmula sa provincial government upang lalo pang mapaganda ang paghati ng serbisyo sa mga kabarangayan. Bahagi ng naturang building ang paglalagay ng tanggapan ng Barangay Peacekeeping Action Team o BIPAT, Senior Citizen at Women's Office, na nasa ikalawang palapag ng naturang itatayong building. Labis naman ang pasasalamat ni Mayor Ben Kanama at Vice Mayor Tito Dicina sa provincial government upang makatulong ng malaki para sa kanilang mga mamamayan. Sa mga balitang pambansa, tapos na ang Southwest Monsoon o Habagat Season. Ito naman ang inanonsyo ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Ayon sa PAGASA, nagkaroon sila ng mga obserbasyon ng malakas na high pressure system sa East Asia, Southward Migrating Intertropical Convergence Zone o ITCZ, at ang pagbagal ng hangin, ganoon din ang pagbawas ng mga ulan dulot ng habagat. Ang naturang mga kondisyon ay inaasahan na mananatili sa susunod na mga araw dahil sa opisyal na nagtapos ang habagat. Dagdag pa ng State Weather Bureau, ito rin ang nagpapatapos sa panahon ng tag-ulan sa western section ng Luzon at ng Visayas.

Pinag-aralan na ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang pagsasampa ng kasong kriminal laban kay dating Senador Antonio Trillanes IV. Ito'y kasunod na rin ng mga alegasyon na nakinabang umano ang pamilyang Duterte sa multimilyong remittances mula sa China at ilang local drug lord. Ayon kay Attorney Paolo Panelo, tagapagsalita ni Vice President Duterte, ang mga alegasyon ni Trillanes ay pang parlor at hindi pang korte. Iginit niya upang tanggapin ng korte ang mga nag-akusa ay dapat may personal na kaalaman sa kanyang iniimbitahan at kinakailangang may kredibilidad o credible ang ebidensya na walaan niya kay Trillanes. Sa kabila nito, nagpahayag din ng pagdududa si Panelo kung uusad ang kaso laban kay Trillanes sakaling matuloy man ang gagawin nilang pagsasampa ng kaso. Paliwanag pa niya na nakita na nila ito ng sampahan ng kaso si Ramil Madariaga na nagsasabing siya ay bagman ng Vice Presidente. Dagdag pa ni Panelo, tatalakayin pa nila ang iba pang mga legal na remedyo at mga opsyon na kay VP Sara upang malaman kung itutuloy ang pagsasampa ng kaso laban kina Trillanes at iba pang mga nag-aakusa laban sa Vice Presidente.

Samantala, sa pinakahuling balitang pambansa, inimuklaman ng ilang mga grupo mula sa iba't ibang sektor ang House of the Representative na bigyan pansin ang panukalang Citizen Access and Disclosure of Expenditure for National Accountability o CADENA Act. Naniniwala mga ito dapat na mabigyan ang mga Pilipino ng kakayahan na tiyak na mabantayan ang paggastos ng pamahalaan sa pondo gamit ang isang pampublikong digital platform. Sa ilalim nito o sa ipinadalang liham ng leader ng grupo sa Kongreso, hiniling ng koalisyon na binubuo ng mga civic professional at tech organizations, agad ipasa ang counterpart measures sa Kamara ng Senate Bill No. 1506 o ang CADENA Act ni Senador Mamakino. Bagamat aprobado na sa Senado ang napanukala noong pang nakaraang taon, wala pang aksyon ng Kamara hinggil dito. Matatanda na unang hinikayat ni Marikina 1st District Representative Marcy Teodoro ang mga kasamahan na gawing prioridad ng pagpasa ng CADENA Act. Inaasahan kasi na makakatulong ito para mapalakas daw ang transparency at pananagutan sa mga proyekto ng pamahalaan.

0: Samantala, dagdag na balita sa balitang pang-ekonomiya, may paninibago namang hampas-himas sa presyo ng produktong petrolyo ngayong araw na ito kung saan ay magbabawas daw ng alas ng 1.30 sa kada litro ng diesel. Pero tataas naman ng halos 2 pesos ang kada litro ng gasolina at mahigit 3 pesos naman ang itataas sa kerosene. Alas 6 kaninang umaga nang nagpatupad ang mga kumpanya ng langis ng panibagong dagdag na presyo ng produktong petrolyo at kakarampot na bawas sa presyo ng diesel. Ayon sa Department of Energy o DOE, na natiling mataas pa rin daw ang presyo ng langis dahil sa patuloy na tensyon sa gitnang silangan. Sa balitang sports, re-resback naman si Alex Ayala sa Wuhan Open na kung saan inaasahang mabibigyan ito ng first round bye sa torneyong lalarga sa Oktubre 12 hanggang 18 sa Wuhan, China. Magkakaroon ng bye ang top 32 players sa torneyo. Kasalukuyang number 18 si Alex sa WTA ranking kung saan inaasahang makakuha ito ng number 18 seed o number 19 seed sa oras na ilabas ang draw sa torneyo. Target naman ni Alex sa mag-rest back sa Wuhan Open matapos ang sunod-sunod na kamalasan ito sa nakalipas na mga torneo. Sariwa pa kay Alex ang mapait na 6-3, 3-6, 2-6 na kabiguan kay Wang Hiyu ng China sa semifinals ng Asian Games sa Nagoya, Japan dahilan para magkasya lamang ito sa tansong medalya. Paborito naman ni Alex magkakampyon sa torneo na magbibigay sana sa kanya ng automatikong ticket sa 2028 Olympic Games sa Los Angeles, California. Nagpasya ito na lumaban sa WTA 1000 Beijing upang 1000 Beijing Open na isang mandatory event ng WTA na may kalakip na penalty dahil sa hindi nito paglalaro sa naturang torneo. Bukod pa rito ay maaga rin na nasibak si Alex sa WTA 500 Singapore Open sa Kalyang, Singapore kung saan natalo ito kay world number 180 Tatiana Frosurova sa round of 16 sa score na 6-4, 5-7, 3-6. Inaasahang ilalabas ni Alex ang ngit-ngit nito sa Wuhan Open na lalahukan ng mga top 10 player sa WTA. At sumunyong kabuuan na paghahatid ng mga pangunahing balita ay tinampok ngayong umaga po. Umaga po ng Tuesday, asay sa buwan ng Oktubre 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay sa Misamis sa Occidental. Kasama si Jam sa Palma Hill. Ako naman si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: Dali ni Hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
3: Oh, niagay ko sa Hermosa ni Hamis jud akong panit. Gamit ako'y bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niagay man.
2: Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang kini yaki vitamins, yaki baby soap, yaki beauty soap, yaki herbal oil, o yaki herbal capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butik.
4: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o wag yun mo masayop sa pagpili ni Ana. Na apuntay mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado yun mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!